Lishile mahungu ya mixo ya emissor provincial de Maputo muhlayi Monica Novella ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku sangula ka lembe hi nga ka lona mfumo u humesile mali ya ku tlula 820 milioni wa timedical akuva ku seketeliwa maprojeto ndzeni ka makungu ya ku hluvukisa miganga hikola ka mali leyi ku seketeliwi 18,750 wa maprojeto tikweni hinkwalo. Mahungu lawa ma paluxiwe madyambu ya wombirhi lweyi ku gameni ka nhlengeletano ya huvo ya vaholobye hi munyiki wa mahungu Innocence Mpisa. Nkarhini wa kona a vule leswaku handle ka mintirho leyi mfumo u seketele makungu ya ku pfuliwa ka mintirho yo hambanahambana ku nyikela mati ni magezi ka xitshungu. Bandla la Frelimo la tlangela ka nhlangano wa lavantshwa wa tiko ni mintlawa yin'wani yi vumbiwaka hi lavantshwa hikwalaho ka wukulungeliwa wa unharhu lweyi ka siku la lavantshwa hi xiyimo xa matiko ya misava. Bandla leli li vula leswaku hi siku leyi la 12 ka Agosto Musambiki a tlangela ntamu ku tihita ni ku tinyiketela ka lavantshwa a ku qambheni ka mintirho akuva ku hluvukisiwa tiko. Kandzimana yin'wana Frelimo a vule leswaku siku leli li kombisa lisima leli lavantshwa va nga na lona a ku tlakuseni ka Musambiki vumbani wa vana va tiko ndleleni ya ku kuma nchunseko wa ta vukosi hambileswi ka ha vonekaka swikarhato swa ku pfumaleka ka mintirho dyondzo vuyaki ni swin'wana swi nga tlakusaka mahanyela ya lavantshwa. Hubyana ya ku vonela ta matshamela ya nkama hi vula leswaku ku ta ya mahlweni hi ku voneka mpfula na hi heleketiwa hi moya ni ku dzindza ka tilo ngopfu aswifundzankulu Maputo, Gaza, Inyambani, Sofala na Manika. Tsalwa la hubyana leyi hi yamukeleke mintirhweni ya hina ya vuhaxi li vula leswaku mpfula yi nga tshuka yi tikisa hi 30 kumbe 50 mm hi siku nakona ku yimeliwa ku va ku ya mahlweni hi ku titimela adzongeni ka tiko. Hikwalaho hubyana ya ku vonelela ta matshamela ya nkama hi bandleve xitshungu akuva xi tivonela hikola ka mpfula moya ni xirhami swi vonekaka. Na ku endleka leswo hubyana ya vutsutsumeli ni ku lumukela timhangu ta ntumbuluko adorobeni la Maputo hi vula leswaku hi lulamile akuva ku tsutsumeliwa xitshungu loko mpfula yi vonekaka yi tshuka yi tikisa. Mukombisi wa hubyana leyi adorobeni la Maputo Ezelina Muzima a vule leswaku waombirhi lweyi ku hangalasiwe mintlawa akuva yi vonelela ta matshamela lo migangeni ngopfu leyi taleliwaka hi mati ni miti leyi rhurheliweke xifundzeni xa matitwini. Ku tsundzuxa leswaku dorobeni la Maputo ka ha ni khumela tindhawu ni yin'we ti rhurheleke xitshungu xi taleliweke hi mati lomu ku kumekaka 35 wa madzana ni lin'we ya mindyangu. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Tikweni la Afrika-Dzonga yi tlakukile nhlayo ya vanhu va kalaka va nga na mintirho hi 33.6 wa tipurusentu ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta vugamu tanihi ku vula ka hubyana ya vutsalisi la vanhu tikweni leliya. Mahungu ma vula ni leswaku hikwalaho ka tinhlayo leti i 8,500,000 wa vanhu va kalaka va nga na mintirho tikweni la Afrika-Dzonga. Ta matshamela ya nkama. Vaxiva ta matshamela ya nkama wa vula leswaku wa unharhu lweyi doropa la Maputo li ta tshuka li titimela ku tlula hinkwawo ya tiko ni 17°C ku landzela ximoyo ni 9 ncayincaya ya nga fika ka 21 Inyambani 24 Vilankulu na Lixinga 26 Beira na Kilimani 28 Tete 29 Pemba 30 kasi Nampula nga hisa ni 31°C. Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa ave mahungu ya mixo ya emissor provincial de Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.

0: ekane lwenkolo monica kuvauti lewata hikombisa majungula isungula ke shingesha mitizwa lenukaya imisor provincial de maputo wa radio msambiki ya hitlangela vukone byenu va zwanzwa va yingiseti kwene na kwene lomu mekumaka na melikone namutlha doropani xifundzha nkulu maputo an'wana ta yan'we hi zeve maendlela mabindzu hi ndlela ya ku va ku titimeta swinene 17°C mpimo wa matshamela ya nkama lowu kumbexeliwaka leswaku wu ta va kona kambe nambeswiritano i siku bya ntiso hi le ka wa vuzaswo kutani i siku bya ku va kunene u pfuka u pfukela u kota ku va u yenca lexi ni lexiyana swi fanelaka wena muzandzi wa muyingiseti gumana bya nhandzika bya kensa swinene kambe apa u byabya naswiletano hi bandleve ku va u pfuka a hi kumeni leti i ta lizima
1: ta vurimi ni vufuwi
2: nongoloko wa emission provincial de maputo u humelerisaka a mintirho ya vubindzu leyi mi landziwaka hi vayakitiko
3: hoyo muyingiseti wa ku swantsweka ka wun'wana nongonoko ta vubyimi ni vufuya emissor provincial de maputo u na juli mavota na tomas buruma lava namuntlha va navelaka ku va va bula na wena hi ta vufuyi bya tinhwazi. Vufuyi bya tinhwazi i ntiso ku na byaleke swinene nakona u teka mali yitsongo nakona ke hi xihatla u kuma ambuyelo ka swone ka mbangu wutsongo. Ku va u sungula ku va u fuya u fanela ku va u luka makungu ya leswaku u navela ku va u bindzula a nyama ya tinhwazi kumbexana a mandza ya kone u fanela ku va u bekisa hi laha swi fanekelaka ha kone a mbangu lowu u navelaka ku va u fuya kone hikuva u fanela ku va i li mbangu lowu tshamisekiki wa ku va tinhwazi taku ti nga xanisiwi hi swihazi swa nhova tirhisa magayola lawa ma nga ni a maredi nakona ke fanela ku va u nyikela a rasawu hi laha swi fanekelaka ha kone ni mati manene siku byin'wana ni byin'wana hi ta sungula hi malulamisela ya mbangu lomu u fanelaka ku va u fuya kone mbangu u fanela ku va u hlawula mbangu lowu wu fulelekeke wu womiki nakona wu baka moya kambe a ku fanele ku va i li mbangu lowu ku nghenaka xirhami hi ntamu xi kuma a tinhwazi taku hi tlhelo bya temperatura a tinhwazi ti nyoxa swinene hi ku kuma a temperatura ya 25°C a magayola i fanela ku va magayola ya ku pfuleka kumbexana ya ku hambiwa hi maredi na kasi ke magayola lawo fanela ku va u mabeka ma byekelilinyana ku ya hansi na mali ahenhlanyana kutsongo swi nga ndlela ya ku va loko a tinhwazi ta ku ti beka mandza ma kota ku va ma ngirimela nakona u kota ku va u suselela hi tlhelo bya mayencela swa koteka ku va u beka 40 kumbexana 50 wa tinhwazi ka mbangu wa metro quadrado na kasi ke a magayola lawo i li manene ku va u fuya a tinhwazi leti u navelaka ku va u nga xavisa a nga va mandza kumbexana to tinhwazi leto hi tlhelo bya madela ni mati tirhisa ara sound nene bya xiyenge xin'wana ni xin'wana loko ti titsongo ni loko ti kulile a tinhwazi leti vitaniwaka avis de postura ti sungula ku va ti bindzula ndzeni ka 45-50 wa masiku na kasi ti daka ntsengo wa 25g kumbexana 30g ya rasawu hi siku a mati ma fanela ku va ma tshama ma basile na nakona a nga le mati ya ku hisa ma fanela ku va ma va kone 24 hours hi siku a nga leswaku mixunhlikani usiku a tinhwazi ti fanele ku va ti tshama na ti ni mati ka mabibidori ya tona. A mabibidori u nga hamba njhe a mabibidori hi swigadzana swa maplastiku u tsema u chela mati nakona fanele ku va ti tshama na swi basile. Ama average dipostura mabeka mandza siku dzin'wana ni dzin'wana. Ama sindzisi ku va ni duna loko nkongometo wako i li ntsena ku va mabindzula a mandza ya ku va u tidela. Kasi ke a duna byi juleka loko u navela ku va a mandza lawo a liya ku va ma ta kota ku va mabindzula a tin'wazi tin'wana. Tin'wazi lomu ti kumekaka kone ti zandza ku va ti kuma a ku hisa ka dambu hi siku ndzeni ka 16 kumbe 17 wa mawora a nga leswaku loko dambu byi pela loko u swi kota u nga beka a gezi ku va ti hlanganisa a 16 ku ya tlhasa a 17 wa mawora ku va leswo swi na byalisa ku va ti bindzula laha swi fanekelaka kone. Basisa hi vunyaminyami a swibya leswi phamelaka ku swone a tin'wazi taku hi vulavula hi leswi chelaka rasawu nakona leswi u chelaka a mati. U fanele ku va swiselela xitrumi xi vangiwaka hi tin'wazi taku ku va ku nga tali hi tinhongana nakona u lumukela ku va ti khomiwa hi mavabyi ya mikhuhlwana. U fanele ku va u landzelela hi vunyaminyami a siku byin'wana ni byin'wana ka mfuyo wako. Hi tlhasa vugan'wini bya nongonoko wa namuntlha ta vudzimi ni vufuwi lana hi vulavuleki hi vubindzuli ni vufuwi bya tin'wazi na mbewu.

Domingus wonwana kumbe xidimingwana nge haikona xikone mpela anga xivona lwo papai ange baleki anga vonanga njumu vunanga lebyi byi hlawuleki ku va vunanga bya viki na byi kombisaka domingus wonwana ku nga li khale njhe hi tata ku va ha tata va ni mabulu nhlokomhaka yikulu yelana ni viki bya lavantshwa namuntlha ku tlangeliwa siku bya lavantshwa hi xiyimo xa matiko ya misava Dia International da Juventude kutani hi jula ku va hi bula na wena mibyanibya muyingiseti mayelano ni vutomi bya lavantshwa enhlokomhaka yi le hine swa nga ndyangu i

0: Au, ajovotile. Sinjisa, 823480 na 843480. Utakota kuva uningena ka mintiru ya emissor provincial de Maputo wa sinjisa len. Hoyo hoyo. Imane tlakushanya na zwito mzanzo mwingisete.
1: Kan mamba o senani o kana zeka amlotana.
0: Zeka amlotana.
1: Iso.
0: Mavonela yenu zeka swangandangu hi yencisa ku yini kuva hi undla muntshwa lweyi tiku byi vilelaka yena
1: kane mamba a ku va hi kuma ku a ku hi undla a muntshwa lweyi nyimelaka yena swo lava tihlayisi tinene tidyondzo tinene hi n'wi khoma kahle hi n'wi komba a ntiyisi ya kona ku tshamisa hi yona a nga nawu leswaku hi
0: ina zeka
1: tatana tu
0: ninge la wena zeka
1: inga na kole jo tsame ngi kumushani sa kumuhlupa
0: mhm
1: ngi koma tsha john a fama ti john so hi mu khoma kahle
0: a ku khoma kahle zeka iku va hi yentsha yini
1: a ku mu khoma kahle a hi leswaku hi tsame hi kumushani sa munyangwini
0: mhm
1: u nga mukome a hentile ka kona ku mukoma a na ku na ku hlesa ku sina unga mu akumushanisa aku unga mukombe wa mukome akomu
0: zek
1: tatana
0: iso ne hitlangelile ku va mi pfulele xifuva xeni wa so
1: kinsile tatana dum
0: yebo Oye, oye, bom dia.
2: Bom dia, papai Sidumo.
0: Minjane, Zaurinho.
2: Ah, Zaurinho, quase, papai. Ainda espera com o olhinho na temperatura, epa. Santa Nhano, tá comendo.
0: Ah. Rizele, Zaurinho, rejula que vai ir a camun, salve aí. Tico, zivile la caiene, que vai muia a camun, salve aí. E fala que vai ir a enxaiine, sangandango.
2: A fanele ya ku hi ya ka vantshwa papayi hi fanele ya ndyangu swa dyimeka eka kunene loko swa mindyangu swa kunene leswaku yo hatliwa ka vana va xinuna ni vana swa vasati xa ku sungula ni nga ta leswaku loko a n'wana papayi loko u ze u mu kota ku a n'wanani a hi fambe igreja i nchumu xa xikulu lexo lexi ni dyondzisa ka mina mamana lexi a ya ka ya dyile wa igreja a swi khoma a swi laka ka nhloko ya yena manje ni nga ta leswaku loko u va byela vana va swo igreja papayi wo kisela vuxati a maigreja vana va hina hi va koti ala kaya pura hi va byela minawu a vana a va tandza manje hi nga pfumeleli ku hi pesiwa hi vana a hi lweni pura hi za hi va kota a ndlela ya yikulu a hi fambe na wena igreja na wena mamani na papayi a hi lweni ku hi ku yini hi dyondzisa hi leswo papayi ni nga ku no tatela ni tatelanga manje ni a hi lweni ku sa he a mfumo wa hina wu hi pfurisi na wona
0: a swiolova
2: yini ya ni bahala ka mfumo papa hi mhaka ya majala a mafabrika ya ku ri ma hedlela ka vanhu papa Xidumo ni vone swaku mafabrika lawa ya majala lawa vanhu va ka vana va hina ma hedlela vana ma loko hi pfumela ku a mfumo wo hi pfurisa talvez hi nga vuyela wahi nga yima kolana papa yini kese swona swi vhela hi vini mu hi pfunisa na n'wina marati yendo a yingisota ka rati wa pfuneka
0: hi kensile swinene mamana izaa
2: igreja a vana a va kumele ku hi famba na vona hi ya hlengela rito na xikwembu kari mama
0: yebo hoyo hoyo bon dia mzanzo mwingiseti mwingiseti hoyo hoyo hi ku yamukelile
3: mina tatana Xixonge a Bowani Barset ka fish
0: hi le ka fish hi byele Xixonge
3: ina a va ka Xixonge va la ku mbala leswi a timhaka ta vatsongwani lava hi nga godoleni a hi fambeni na vona hi va kombisa tindlela
0: ina ka Xixonge ndlela yinene ya ku va hi va kombisa va kota ku va va hi twisisa a ta va li yini
3: ya leyi fanaka ku hi va kombisa nompodi ntsongwana
0: ina xixonge
3: wa nkuma
0: ni kuma wena xixonge
3: ya a famba mazelo ate aya vhe mal 3 hora de madrugada ila sone kala kota ai tasiyeni masongwane swa kukula kwa kumeka la kaya la mfuti tlishani mishu himkuma apuka kukula ahlasa maparati ayenja ya xikola ani kwantire valwa kwa apitlanganyana swiku yinini iva kontrolara va songwane kuke ti mhaka mavula ku fani mamalo wako huma ku sosa iva lesa ku majaya
0: mhm amabyala xixonge
3: karakeni mngani wangu
0: vaoneka
3: mani vaoneka mani vaoneka vanhu
0: ya
3: maxinga karhaleni
0: mhm
3: ya hi ntlawa hi 3 hora wa ku vuya hi yena lweyi
0: ya
3: vundlela a khutaleni khalimamba swona ni ta pfulela van'wanyana
0: kerisile xixonge
3: wa
0: xixonge halahaya ka fish hoyohoyo bondia
4: Oshendo pasdum.
0: Bishi lezi tu jama sula mikona xidolweni.
4: Hey kona hayi chashirang.
0: He a xizabe. Kambe na dawata nwalanga.
4: Ha wata ledleledi.
0: Impela.
4: Baba xidumo.
0: Ina sizethe.
4: A nwana ni fambe na garage, ayi garage na na a linyimbeni ni mudundrisi.
0: Yeah.
4: A swi tiva swa ku laha kaya hi loko dyixa hi sonto ni masiku mambeni a ni siku dzake ni nkama wake loyi fambaka honi gerexa pura va mudundrisi swa ku hambi mini loko ni mu byela swi nga ngheni benka mbe loko a swi twa hala swi junta
0: xa nchumu xi ta
4: sana leswi na mina ni mu byelaka a tlhela ya xikola ku ku dreja mi mbangu a swi kumaka a ta za twa nchumu wa mabyala vhela ma hi honela vana va ku xonga va majove a loko va kuma ha va ka valini
0: ya
4: o zuzumela n'wana ntsonga na hatla yi vanhu lexi
0: hi mabyala
4: va xivatlhoti maxi va ya kone kambe a va hitelisiwana hosiyanga
0: ku ta hi ku yini a ku va hi lwisana ni mhaka leyi hikuva vantshwa lava ha va jula futhi hi va vilela swinene
4: a ku pfaliwe tinkomponi letikulu ta mabyala hambiloko va ku ti ta pfaliwa tinkomponi ti ya mahlweni swigadzana swo tala swa ku xiyenela ka phakiti a nga byela ka ungwa a buyela ka ku a bongo va na swiphakitini
0: ya
4: ja tinkomponi a ti fi
0: hi swone hi tlangelele swizete
4: khalimam papa
0: yebo wachedzile hina 8:34 za tikweni kwa bya Mosambiki hileswaku namutlha ku tlangeliwa siku bya lavantshwa hi xiyimo xa matiko ya misava kutani hi navela ku va hi twisisa leswaku hi ne swa nga ndyangu hikuva muntshwa a sukela ndyangwini dyondzo yi sukela ndyangwini kutani hi ne swa nga ndyangu hi yenca yini ku va hi va ni muntshwa loyi hi mu navelaka hoyo hoyo hoyo hoyo hi na mani
5: u na tinyama ka mama Thomasi
0: Ei, esse d'água.
5: Ei, é nesse d'água, direita a mim.
0: Ah, ah, ele leva a cama.
5: Ah, é isso. A no golpinho, os outros, bom, bom, joga com lá, me dá um canto, canto, com o lulu, com lá, assim, daí, ó.
0: A maçungo, Luíne.
5: A jala, que deu. A gente, que eu tenho. A vana, vai, tá, esse, ó, vana, nem, mo, louca, na, tá, esse, ó, vana, não, morri.
0: Ya.
5: Por isso, eu, lixa, mama na mun papa yi mun ngwan drin tin va siya sa ngwan drin
0: ko siwa vusa la kaya la
5: a usa ni kona mpunga u kona masa yi kona tjana di kona la mapa ma ko para kwa tjana ma ya la go bo yo ka ngwan
0: he
5: a sa ku va na di mpunga ma ka yi na da e si ya programa le lo bu yi wa ko ta ndi si ku kaya ka haya ndi ku shani tsheka leso ku ndi si kunda nga tsheka ku humela kona ndi nga ta ku humela nchumu loko swi bihile swi bihile
0: enda a swi fadlari ndyangwini makamo a hi kaya swi fadlara ka kona a swi fadlari kaya swi fadlara kwini
5: a ni nge ku voni la fadlara ku kona hina vatswari purike hina ha shani tsheka ku tirha pelo hambiloko se n'wana wo va ni male kusuhi ku tirha honi mutirhi wa kona na vuya lako a nga pfumeli ku tirha a nga pfumeli ku muhanchuma se u ta swi kota swidumu swo sweswo u nge swi koti Mina swi vona ku nyana ngaka singa hi hantlela nyana kumbe loko a va chamisiwa lomu maparazi lomu va dyahaku kona brigade ni ku lomu maparazi ni mabodlhela wona ya vona ma-whisky laha ma nga manyingi laha maswoswi maphorisa dyoxe ma chamisiwa a ma ha khatali hi nchumu munhu wo dlula ni pasi la yena ni mbangi ya yena ni magwala ya yena ku tala ka swona nga na swona kolomu ya papa oswona
0: Yeah. Is on a case of Macam. Yebo. Oyo, oyo, bon dia. Mingset of Ken, oyo, oyo.

0: Alle zofone sai alla gnana. Oio, oio, buon dia.
1: Buon dia, Wanon.
0: U cone orte insegna o meno? Wena so dya kuva u kontela mahora ku nga le khale na ta ni ta wu kufumeta wansati hi byele wansati a leswi a timhaka ti sukela ka ndyangwini hi jula muntshwa leyi hi taka hlaya leswaku hi byo vumundzuku bya tiko hi li yini
1: wanuna na ku yingela ya zama tingele hinkwato lexi a nga kona munhu loyi a byalaka nsinya a nga naveli ku yamukela mihandzu leyinene
0: mpela
1: hi navela ku byala nsinya lowu u tswala mihandzu leyinene khele hi tshama hansi ka nsinya hi zumba mumu lowu taka
0: ya
1: ya zama tingele hinkwato ni vana majukuni kereke yin'we leyi hi humelaka vanhu i mpureza yin'we xivochongo
0: a xivochongo
1: hambiloko u teka n'wana u fambani ekerekeni van'wana va pfumeli vatsongwana uku na mbele komu nga fambi na mina kerekeni la mina kereke leyi wona ku swaku ya ku fanela wena fambi u ya khongela ni papetapetana njhoni swi leni ku nyika ku yona kaya la maxi a jikela kereke yin'we xivuchongweni hi wona hi tela vutomi layina maxi a yi karhali a ku dyondzisa hi zama tingela hinkwato swaku vana fane ni ritula hina vatsweni se hi kule zama leswaku hi ta dyondzisa hina vatsweni va hina na hinawu na n'wina u endle leswi sweswo majikuni loyi hi ta lavelaku ma empresa liya a kereke liya na xivochongo ya hi gayela mimiti
0: ya
1: wanuna tirhakoti ni rindze wena ku nga ri kungaki
0: ka chavi wansati ku nga le khale u ta vona ha mina yevo wathi byi komba 8:48 zimeyo hoyo hoyo bondiya
2: yixile bawa
0: minjhani
2: a ikone wa xile
0: a vito mimani na milikwini
2: u kola matola gila una alberto stiva
0: alberto stiva ho enje havo mi nga finara nyana ku tsongo rado a kuva hi kota kuva hi kumana hi foni ntsena
2: a rado a na drone la na xi nga koni swilo swi swori huma handle ta vhere pot ikule dyondzo dara ka impati
0: a hi swone ina ka tata
2: loko ni nghena makeni
0: nghena makeni tata
2: a timhaka ti honeke ko masungulweni
0: ya
2: loko n'wana a ta va nyikiwile berdad ta ku loko a ni joyitiwana a ni ti fanele to ka tiyincela leswi a swi julaka hi leswi endlelaka leswaku mindyangwini a ka ha nga va na zito lebyi hi nga ka ganyaku hi pfuna vana wo hanya vone ntse a va hadyi ku twa nchumu hi kola ka minawu ya vatswalendzeni ka ndyangu kutani ku titsenghena ni toleti ta mabyala ku ku xavisiwa usiku ni nhlikani i byala ntse a n'wana ubyeti vhudyela ka nkama swosi loko kuma mali a nga pimisiku xa buloku a nga pimisiku xa nchumu lexi nga ka pfunekaka ha xona o pimisa timhaka ta byala ntse a henini ni loko kumbe a endla swa ku biha a tekiwa a heketiwa lomu a faneleke wa nga kuma na utavhee wa ku u nga mu pfuna nakona u ya byela swaku ya na mahlweni hikuva wu tiva basa va ta buyisa kwale ke rikozi swi va ku nghenisike laha u nga ta huma mahala ti va tlha va humesa mali
0: a ku va u huma wena
2: balotlhe u huma wena then va ta humesa mali wena va nga ba va ku peta kutani ya na mahlweni hi ku tirha kutani a hi kombela swa kumbe loko swi nga koteka ku vitana vo vazhangele vo lavo vakulu lava va tendeleka timhaka ta leswi swa ku swa minawunawu leyikwa ku tile minawu ya matiko kutani minawu ya matiko ya hi pfulunganya xa kumbe loko mi va vitana hi tshamatshama na vona hi nga tikabeka swivuti eka vona a swi sasekanga xakadzanga swa ku ndzeni ka kwartirangu u siku ni nhlikani i byala byi xavisiwaka a swi pfaliwi xitolo lexa mabyala leswi a vana leswo hi tshame na voni mindyangwini va tshama mabaraka ni mikama hinkwayo epolisi ya ku na nawu na mbungu muteke u famba na yena ekerekeni a ta famba na wena masiku mabindzu mazaru a tlha tlhelela mikhuveni hikuva a mikhuva yikulu i ya byala lebyi xaniseka tikweni ni timbangi leti epolisi ti hahlila ni lomu xikolweni ni swipiritana u nga muteke u ya humpeta kolomongo va lwi leswaku a tshiki ku dyaha a tshiki ku nwa maxini kolomuya macentro lawa a swilo leswa nghena kutani na lehisa kha ni mambo ni khensile xaka byana
0: hi khensile xitiva
2: chao
0: 8:52 a tikweni hinkwato bya Mozambiki hi navela ku va hi pfunisana leswaku va hi kota ku yaka muntshwa loyi hi mu vulelaka. Leswo swi humelela hikuva hi le ka vhiki bya lavantshwa namuntlha hi xiyimo xa matiko ya misava ku tlangeliwa siku bya lavantshwa. Hoyo hoyo byi xile.
3: Ri xile muhaxi.
0: Minjhani?
3: Hanjhani wa hanya ka Pociano ngon'wini
0: a hi tlule munhu kambe hinkwavo hi tlulaka mahanjhani.
3: Mavazoma.
0: I na mahanjhani?
3: A mhaka leyi yi la ku koka masokiso swi phela madala.
0: Ya.
3: Ya yi la ku koka masokiso swi phela. A nga kona munhu muzani kumbe mamani wo karhi a tswala kun'wana. A gama kun'wananga kumbe vana ku n'wina vananga famba ni mi onhetela swa vanhu kumbe famba ni mudzaha kumbe munwa.
0: A swi kona.
3: Hinkwerhu loko hi tsala vana hi va nyika nawu lowunene lomu mintini.
0: Mhm.
3: Leswaku va hanya va tlhela va timiwa leswaku lavaya i vana va nsumu lavaya.
0: Ya.
3: Hi loko va mahale swinene. A swilo swa onheka swinene ene swa ha ta onheka hi mhaka ya malungelo ya vatsongwani hi madirete ya vatsongwani leswi ni nga tekana. Loko no phazama hi kombisana tifani leswi mina ni nga kulisa xiswona loko ni phazama ngopfu ku na kokiwa nyana ndleve leyi manjhe sweswi loko no tshuka no phazama no mu koka nyana ndleve leyi a ya xikwandru yena a mangalela bava loyi a mu dyisaka ku leka ku mina bava wa muti luya ni ngo mutswala luya xi ni nghenisa jele mina ku pfumeleka leswo ni koka kokiwa na nghena jele hi ndhawu mu koke ndleve n'wana wa wena
0: swa tika mahanjhani.
3: Se loko swi za swi mahisa xileswo loko ni ya ni ya huma jele a n'wana luya ni vangani va ku va swona swo ha hi va madala hi va khome kahle ku nghena mhaka yo liya se hina se hi chava vana lomu mintini ku ni mhaka yin'wanyana yo ni kola ka vurhangeli na yena elomu mabarakeni a mabaraka mana nawe ya kuma palo heka mawukarhi emabyarateni a ku na ntanga ya ku ku nghena a ntanga ya wukarhi. Xin'wana ni xa ku kasa xo nghena barakeni xin'wana ni xa ku damata xo nghena barakeni a ku na nawu ku ra timabaraka lawa a loko a ko za kota empresari wo karhi ala ku ta pfula a fabrika lo a fabrika lako xivhochongo ntsena a swi yeleliwi yini swilo swo sweswo a matikweni ya vona jemani va swi mahaswo sweswo va ta va ta mahalomu ka hina hi ku hi nga pfunda para hi hlanya ka hana n'wana wa Jove a ku na lomu ndzuku ni nga kona ha ni chivukelaka tsutsuma ka vana va hina lava hi nga na vona mitini kumbe lava va ha tswaliwaka vatukulu va hina hi mhaka ya mafabrika lawa ma nga kona lawa ya ku hambile usiku movha wu vona wu suka wu ya wu ya gwevha gwana hi mazero hora a ku leka ku nga lo navo varhangeli va hina va swi vona leswaku a ha ha hanyi Mozambique tsutsuma se hofa ku fa kunene a na wana veka hambi koko henhla wu yehlelela ka leswi ka tlhelo lamajobe ka ntanga leyitsongo leswaku wu swi vona mfumo wa hina leswaku holova u te u nga veka a wu karhi lana leswaku veni a lomu mabareni lowu ko za lexa leswi se ku pfuliwile ha vatwa va khuluma vanwa para ni za xona loko xo u ta mi pfundzisa yini munhu loyi loko u muyangulo u to tlha wu tekiwa wena u nga nghenisiwa jele ku nghenisiwa jele hi n'wana wa mina khani mambo bava he ni nga zani duka hi ta ni khelisile mhanjhani a fambile swa swa swoswo
0: bye bye. Wathi dlina 8:56 minutos atikweni hinkwabyo bya Mozambique nkama wu ya wu tsutsuma kambe hi nga ha yamukela vabiti va swaswo a ku va vatswele va hi pfuna ndlela ya ku va hi nga ya ka vumundzuku bya tiko. Vumundzuku bya tiko bya le mavokweni ya lavantshwa. Lavantshwa namuntlha va tlangelaka siku byavo hi xiyimo xa matiko ya misava kutani va le munhu lwenene a sukela ndyangwini i lwi a humaka ndyangwini kutani hina swa nga ndyangu a nhlengelo wezu a ku va hi ya ka munhu lweyi hi vilelaka leswaku tiko byi va mavokweni yakwe mundzuku hi hlengela hi maencele muni swa nga ndyangu. Hoyo hoyo.
4: Leswile tapai
0: Albert.
4: Ya hi yena
0: hi byela Albert.
4: A kereke leyi hi honetelaka vanhu pela yeliya ya xivhochongo
0: i xivhochongo Albert.
4: botsongo sa hona vano sa hona vana va hina itimbangi dzimbenya ta ku bema tikwini para esporta lixo sungula teki jaya amadzwala lawa itimbangi li ikona nga ta wona amahanyelo ya vana va hina pari kuma
0: ni kuma wena Albert
4: ya ai zanini ku vai kuvisa madzwala lawa itimbangi li itimbangi li ni madzwala lawa amahambi mazofe
0: nat
4: kuni gurupu ya vanhu vavanhu vavakulu vahambetelako ra jaya vana va hina
0: lava vuntshwa bya vu byi fambeke hilaha swi fanelaka ha kona
4: ya mavonelo ya mina lava ambange u yi xava va kona lava vakulu va rimaka va kona lava vavakulu va yaka matikweni va ya xava timbangi leti ta ku karata va kona lava vakulu va ambaka swivhotsongo
0: a ku va va ta ta honetela vutomi bya lavantshwa
4: matikweni ya vona va honeki va dyondzisa ben vana va vona
0: hi swona Albert
4: ku dyondzisa a yi dyondzisini va ka hina a yi dyondzisini swi tama hi ku yi tsandza maza yi zamini
0: yebo
4: ntanyi makolana
0: Albert ka khongoloti ange hayi khona hi nga heleni matimba hi nga give up nkama wa ha li kona xa nchumu xi ta tshuka xi cinca loko hi ya mahlweni hoyo hoyo
5: tani mavuta tana swidomu
0: hi bula na mani
5: u bula na Albino novela bowola xifukundzu
0: kusukela ka xifukundzu novela hi byele
5: ya mine ni ta hambanisa nyana kutsongo ni leswi vamakwezu va hlayeke swin'wanyana ni engetela
0: hi ni minete ntsena
5: ya ni lava hlaya leswaku tatana a xa ku sungula a xivhotsongo naswona swi tirhi mintirho hi mfumo para ku va swi yenciwa a mfumo wu tlhela u yamukela a minawu ya matiko leswaku i na antsongwana ni madirete nomkodi hi mulaya hi mutshinya hi muba kutani vatsongwana hinkwavo loko hi va vona va gombonyoka loko u muyangula laha tiva madirete lava mi byelaka xikola swi ya cenga ku wena wo vhiyolara madirete yake endao swi ya cenga ku a mfumo wo koordinara leswi para ku va ku kumeka swibocho a malembe lamataka porke vanyingi nambiloko va ya xikola a voya vanwa maxi va tiva a madirete yavo loko va boyaka va tata yenca leswi va swi julaka loko mubutayisiwa a xikwadra u ya hakela mali bya a mfumo a parlamente i na vadimini wiranyana a minawu leyaku i na n'wana a layiwi a va papayi va vona a va khomiwi va ya jele loko va va ka xigara vanhu hi ni hi kule na biwa hina maxi hi lulamile
0: hi sonete ta hi khensile
5: a ni mambu xidumu a mhaka leyi woni u yi sukela ku hala ka mfumo hala a vana va hina va kutsiwa hi madirete lava nyikiwaka
0: babai
6: Radio Msimbika Maputo
0: atikweni va ku zendzeka hina novioras nkama hi lonene wa ku va hi tsutsuma a ya kuma madzungula ya xifundzankulu Maputo vuyingisa hi telebyinene.

lishile maunga misha xifundza nkulu maputu mahlayi wa Veronica Sidumu. Mintirho ya ku yakisa ni ku yandlela ta xitaratu xa nhlayo ya muni yi famba hi tindlela tinene. Hi mintirho ya ku ya ka xitaratu ni mabuluwa kusukela gaxa ku ya fika ka n'wamba ni ka n'wamba ku ya fika amugangeni wa mahlantswena munisipi wa ka Matsolo. Hi tlhelo la mabuluwa leli akiwaka mugangeni wa mahlantsweni li kusuhi ni ku lehela lana ka nkarhi wa sweswi ku nyimeriwaka swigotso swa ku hetisela swi taka hi tikweni la Afrika-Dzonga. Murhangeli wa komponi hanyelaka ku vonelela xitaratu xa nhlayo ya vumuni Fenia Ximazivi a tshembisa leswaku ku ya fika Fevhuriyari wa lembe li taka yi ta va yi gamile mintirho ya ku ya ka xitaratu lexi. Fenia Ximazivi a tsatsiya xitshungu ni vafambisi va mimovha a ku va va hlengela va va va hlonipha swikombiso leswi swi vekiweke switaratwini swi kombaka ku landziwa ka mintirho ya vuyaki bya switaratu. Mfumo wa munisipi wa Marekweni wa vindlavindleka hikwalaho ka ku kumeka ka vanhu lava tlhuvelaka ka ntlawa wa miganga leyi yimelaka ku rhurheliwa ka miganga yintshwa hikwalaho ka ku taleriwa hi mati ya timpfula. Tanihi vurhangeli bya mfumo wa xidorobana xa Marekweni malembe hinkwawo ku humelela mavito ya man'we ya mindyangu yi tlhuvelaka a ku va yi kuma tindhawu leti mhaka yi karhatisaka mafambela manene ya mintirho leyi. Ka nkarhi wa sweswi ku ni munhu wa 150 wa mindyangu yi nyimelaka ku rhurheliwa ka miganga yinene ndzhaku ka ku va yi taleriwe hi mati emugangeni lowu wa tiko. Hikwalaho ka swona murhangeli wa konseli munisipal wa Marekweni a vula leswaku nhlayo yi nga kona yi nga tshuka yi nga li yona hikwalaho ka vanhu lava lana xingametaka ngopfu emuganga wa ka Rikatla lowu hi minkarhi hinkwayo ku humelelaka mhaka leyi. Hi tlhelo lin'wana Shafi Sidat a vonisisa leswaku mhaka leyi yi ku nga tshuka ku ve ni vukanganyisi nakona hi tlhelo la varhangeli va makwarterawu. Mfumo wa xifundzankulu Maputo u lava ku va lembe leli u sayina swipfumelelwani swo tala swa ku hambanahambana fasi ka ku va ku pfuniwa a swiyenge swa ku hambanahambana swa ku lumba a mfumo lowu. Man'we ka makungu ya ku yelana ni ku sayina ka swipfumelelana ma ta hlengela ku va ku yakisiwa a bazara la Ngodloza munisipi wa ka Matsolo li nga ta pfunaka a ku tlhavukanyiseni ka mintirho ya vuxavisi ku fana ni bazara la Zimpetu. Murhangeli wa xiyenge xa hanyelaka ta machapu ni mintengo wa xifundzankulu Maputo Lu Jerjemu a tlhamuxele leswaku ka nkarhi wa sweswi ku karhi ku landziwa mintirho ya ku hetelela a ku va ku hetisiwa a makungu lawa. Ku vula leswaku na ku chota munhu wa 10 wa masiku a ku va ku landziwa vukombisi byikulu a fasi se ku ni ku tlula a ntlhanu wa 10 wa tikomponi leti ti titsaliseke a ku va tikumeka ka ntirho lowu. Vurhangeli wa bya xifundzankulu Maputo lavetela switirho swa ku va ku cambalatiwa mati masin'wini a ku va ku helisiwa mhaka ya ku va ku ve ni ku luza ka mibyalu loko ku fika nkarhi wa xihumiso kumbe ku vonaka ku cinca ka matshamelo ya nkama. Swin'we ka switirho swi fanelaka ku va swi pfuxeteliwa i ku va ku swi hlengela ku va ku tlakuxiwa bindzu enkongometweni wa ku va xitshungu xi nga tshuki xi sokola hi ndlala hikwalaho ka ku honekeliwa hi mibyalu. Makungu i ku va ku vekisiwa majele manene ni ku va ku tlakuxiwa urimi ku va ku yantswisiwa matshamela manene lawa ma nga vangiwaka hikwalaho ka ku cinca ka matshamelo ya nkama. Murhangeli wa hubyana hanyelaka ta vurimi ni vutshevi a xifundzankulu Maputo Paul Khosa a tlhamuxele leswaku ka mintirho yi landziwaka fanele ku va ku tukiwa nakonawu a matshamela ya varimi kun'weni ku va va seketeriwa hi timbewu ta ku hambanahambana. Xiyenge xa hanyelaka ta mintirho ya ku hambanahambana ka hubyana hanyelaka ta dyondzo wa xifundzankulu Maputo yi komba ku tsaka hikwalaho ka mafambelo ya mintirho ya ku lulamisela a mitlangu ya ku hambanahambana yi nga ta landziwaka a xifundzankulu Inyambani. Ka nkarhi wa sweswi ku karhi ku endliwa ntirho wa ku va ku hlawuliwa a mintlawa leyi
inga ta landza ka swinwe a mintlangu leyi vekisiweke ka ntlangu lowu. Xifundza nkulu Maputo xita bela ni xifundza nkulu Inyembani eka mintlangu leyi hlawuliweke lana a kuburangeli byi vulaka leswaku byi lulamile ku va byi kuma a mihandzu yinene. Dinish Elias, murangeli wa xiyenge xa hanyelaka ta mintirho ka hubyana hanyelaka ta dyondzo ya xifundzankulu Maputo, a tshembisa leswaku xifundzankulu Maputo xi ta kuma ku humelela endzeni ka mintlangu ya xikola a nga majogo disportivos escolares. Muyingiseti wo rhandzeka lawa a vi mahungu ya mixu ka nongonoko Gingirika Maputo.

0: Kuna nga bza kushonga swinene lebyi teke na Shadrack Mukavele loko a hlaya leswaku yena yi n'wana matondori. Veronica byi xile minjhani n'wina?
1: Ni xile Faustino Sidumu, ni xile muyingiseti na kahle hi xo xirhami kambe
0: Xikwembu xi hanyaka ka yena Veronica ni mujasi loko ko nge hi ngo kombela balansa ka valungu izele indlela ya matshungula Veronica ni hi ta na yini kuva hi ta kombisa vayingiseti namuntlha
1: hi tlhelela marungula hi tisa mahungu mayelanaka ni mafambela mintirho ya ku yandlalata ni ku pfuxetela xitarato xa nhlayo ya umoni mintirho yi tameliwaka hi komponi ya track lana yi tivaka swa ku ni mabuluwa mambirhi ma yakiwaka nin'wana mahlantsweni nin'wana emugangeni wa ka N'wamba ku va ku ta yantswisiwa mafambelo ni ku va ku pumbiwa a timhangu ta mimovha hi tlhelo laha lava fambaka hi minenge
0: kutanimazi laha deposi sabe ku ni mhaka hi fanelaka ku va hi vona eki a va yisela a va njuleteli pura vavo ni va nyika maidea
1: uni maidea leyi uni mavonela
0: mina ni mavonela porke phela a timhaka ta timhangu ta mimovha a ti lulamisiwe hi timhaka ta ku ya ka mabuluwa porke a lava va hambaka timhangu a va tirataa ri timhaka ta mabuluwa i va motorista
1: i va motorista
0: ya
1: se ku vona ka wena
0: devia ku tiziwa ngopfu ni va motorista a mabuluwa de facto pode depois magama ma yakiwa so mazi loko problema a timhaka ta timhangu ta mimovha nada devia va rekolhela makarta dikondisa ni lawa hi va teka
1: ni nga wonai
0: a wu mufambisi wa mimovha
1: mufambisi wa mimovha
0: leswaku mi tlhela mi sungulisa ku ya xikolweni
1: hikuva hi tivi ku chayela
0: a ku ta va ni timhangu na mi tiva ku va mi chayela mimovha mina byanga ni va
1: nyiketile
0: ni fambile a na ha ku tivisanga swaku ni yile ni ya va nyiketa karta ni tshamenyana mavhiki ni nghena karta
1: a wuxi
0: a hi khona ni ya famba ni ya va nyiketa hi swanga leswaku now ni kombela ku resiklara
1: se a xitshungu a xi kona ka mhaka leyi a va fambi va lava
0: tlulelaka va ku famba hi mineke a ni ku siya hi mavheji ka veji veji so swi devia hi sungula hikuva hi bulani va motorista ya va tlhela va ya xikolweni va ya wupfisiwa vhiki swa dzingana ku va hi vhiki va teka karta u ya xikolweni porke loko vo famba xikolweni na u ni karta u nga ti famba o u ta famba hi movha u yenca leswi kalaka swi nga dari ku va u yenca u ta va va teki karta va ku famba xikolweni vhiki loko u tlhela va ku nyiketa karta mine ni ye heta vhiki va ni tlhelisela karta na va yengeselile a swigava
1: va engetele swigava
0: wa yi vona mhaka masi a
1: hiyeaita yi kongomisaka tatana luya feniya ximazivi lweyi nga ta
0: vitanaaiva
1: a hi byela swaku a mintirho yi famba njhani
0: mazi teka gama ni juletela na emazini
1: ta va tani
2: kuyini amaobra mambirhi manharhu hi karhi ma endlaka la xitiratwini a obra la ku sungulasungulela le gaxa leya kuta le ka N'wamba alawumbirhi swi tala ka N'wamba leya fika le achumeni loko yi fikele chumeni ni mabuluwa mambirhi ya kura ku ndlula vanhu hi karhi ma yaka a buluwa la ku sungula li kumeka le chumeni a buluwa leli kusuhi ni ku heta ku yaka yo nyimela xikoso xin'wanyana leswi taka hi yoni ku hi ta hisisa a buluwa leli kumekaka le ka mahlantsweni a yi hetile ku yaka leswi thyaka swa ku mafunda sawu se ku la ku sungula ku a ku veketeliwa tisimbili ta kwani ti nga ta hamba ka buluwa loko hi cuka leswaku yaka hi swi endlaka swa kusukela la gaxa ku ya fika le Mowamba hi nga ba leswaku hi hetile a 33% a ku ya ka xitrat lexi ni ku hi cuka la ka kusuka ka N'wamba ku ya fika lamo amatola hi karhi na hi ka entret ka mpimo ya 12 wa tipercent na 15 wa tipercent
1: hi swini swikarhati leswi swi nga tshikaka swi humelela oko leswi mi hlanganaka na swona ku landzeni ka mintirho leyi
2: a ku sunguleni ka lembe leli hi ve ni xikarhati xikulu hikusa ku ve ni ndhambi leyi inga endleka maputu ni ka Gaza la ka xikerile xibi teka ka swona marini ya kuya ka vona xitrato a xi taleliwe hi mati se ti tiweti timbirhi ta weti ni hafu na hikula hi pompa mati lawa ya ku heta kuma maridi lawa hi ta yaka ka vona xitrato se leswi endli swaku hi tshama tiweti timbirhi ni hafu na ku nga tirhiwi mhaka a mati lama nga ta tixikele lexi kambe aka nkarhi lowu hi nga ka wona a mati lawa xa ma pompiwile a ntirho se wu sungulile ta leswi himelela ku va hi tirha hi ku kaxulisela ku va hi ta heta a ntirho wa hina na kuva se fika nkama wa ku hela ka kontraka leyi ka na yona leyiku
3: loko ku lavisiwa nkama lowu u chotaka ku va ku nyikeriwa mintirho leyi swa tshembisa swa ku ya fika kohala swi ta va swi tshamisekile
2: ya loko ku nga humeleli timpfula tin'wanyana o tinghozi tin'wanyana ta ntumbuluko ka matiweti leti taka o ka lembe leli taka a mpfula yi nga ni ku fanele swi nga nisa swona ku sunguleni ka weti ka lembe leli a hi karhi hi pi swipimisa swaku hi ta swi kota ku yi hetisa a ntirho lowu na ku nga se fika weti ya February ya 2008
3: vatirhisi va xitarato vafambisi va mimovha ni xitshungu va nga hlengela hi ndlela muni leswaku va nga tshuki va hingeletela a mafambelo ya mintirho leyi
2: a leswi swi kombelaka ka vatirhisi va xitrato ni vachelo va mimovha hikuva loko va fika laha hi karhi hi tirhaka ku ni leswi tiwaka swaku masinali ya ku pfumba a ku tsutsumisa ka mimovha hi kombela ku va pfumba ku tsutsumisa loko va famba a hombe ku a ndhawu leyi ku tirhiwaka ku ni michini ku ni vanhu vanyingi lava tirhaka swa endleka minkarhi yin'wanyana swa ku humelela tinghozi mhaka swaku vacheli va mimovha a va swi landzeleli leswi hi va byelaka na xitiratini kambe loko u fika laha ku nga yimisiwa mimovha leswi tiwaka swa ku stop and go hi kombela ku vanhu va ni a patience va yima va nga hlundzuki ku se va fika ka nkarhi wa ku va nghena na va nga autorizariwanga hikusa loko va endla leswi tinkarhi tin'wanyana kumbe tinghozi letikulu tinghozi leti ka minkarhi yin'wanyana vanhu va karhi va vavisiwa hi lakulu va tshama xipiritani ntawu ha kombela ku vanhu loko va fika a lava ku tirhiwaka va landzelela leswi va byeliwaka hi lava nga la xitiratini na va kazi va tirha
0: hi khensile swinene Maziva ha ya nkoka leyi mi taka na yona swa twala swa yamukeleka na swo swa khensiwa hi fanele ku va hi khensa ku tihita koloko
1: kambe
0: va fanele ku va dipoji va hi juletela ta va nyika maideya va kombisa swa ku nawu das próximas vezes. Ah, eu sou.
1: Eu sou. Eu li vezes. A vez lhe. Lá ué. Lá cá começa a mavone lá ué.
0: Então, das. Não. Não vai nica chance a cuba. Julia tela mina. Ai, mina. Fala com ela. Se lá vai jogar o punho aí, vó.
1: Manda já.
0: Bom. Osu bona swa kuna ho leswanga ka sone.
1: A hi mahungwini a nkama.
0: Ya vaxeni va dzungula hi ku va nkama na wona u sungula ku va hi kamaletela.
1: A swo swi ta vitana makalani a vulavulaka hi ntirho lowu landziwaka hi mfumo ku va kumiwa nseketelo wa ku va ku ta lunghisiwa switirho swa vutsambalata mati masin'wini. A tiva swa ku swo swi ku lulamisiwa nguva ya vurimi nakona hi nghenaka nkama wa ku hisa. Minkarhi leyo tala ku ni timbewu leti ti luziwaka hikwala ka xihomiso hi tlhelaku na switirho swa ku cambala ta mati tani mfumo zama ku va lembe leri ku nga ve ni ku karhateka loko ku vonekeke malembe man'wana hikwala ka timpfula ni ku pfumaleka ka switirho leswi mahungu ma ta na domingo swimakala
4: vuzengeli bya xifundzankulu Maputo byi kazi byi juletela timali ku va ku ta akisiwa switizo swa vutsambalati bya masimu ku fambeni ka swifundza swa ku hambanahambana ndleleni ya ku va ku fikeleliwa a swikazato hikwala ka xihomiso xi ta ka tshuka xi voneka ku fambeni ka nguva ya timpfula 2026-2027 ndzeni ka switizo swa vutsambalati leswi swi ta ka akisiwa swimbeni hi leswi honeteliweke hi tindhambi leti vonekeke ku tikisa a nyingitimo ka tiko ka masiku lawa ma kaluteki a muzengi liwa ubyana nyalaka ta vudzimi ni vutshevi a xifundzankulu Maputo Paul Khosa a tlhamuxeli leswaku handle ka ku va ku juletiwa timali ta ku va ku ta akisiwa switizo swa vutsambalati bya masimu nakona ku kazi ku yaveliwa a mibyalo leyi mi taka ve mi byaliwa ku fambeni ka nkama wa swihomiso a nkongometo tani u tlhamuxelaka Paul Khosa i ku va ku fikeleliwa a ndlala ka mbangulo wa tiko
5: estamos a preparar o aprovisionamento de insumos para fazer face a esta situação. Quando ocorrer, são insumos principalmente de cereais, insumos de hortícolas e vamos privilegiar esses insumos de ciclo curto, que é para fazermos o aproveitamento principalmente das zonas baixas. Enquanto buscamos financiamento para a construção de, principalmente, de sistemas de rega, não é? O que nós estamos a fazer é sempre mobilizar os agricultores para produzir em zonas baixas. Isso é que nós vamos fazer. Mas, não obstante a isso, estamos com um parceiro a criar capacidade fundamentalmente de informação. Queremos dotar os nossos agricultores de recepção de informação. Então, há uma plataforma de comunicação através de SMS que está sendo desenvolvido por um parceiro nosso, que é para divulgarmos esta informação aos nossos agricultores para tomada de precauções antepadas. Isto chama-se aviso prévio, porque temos o fenômeno, sim, mas é preciso que esta informação seja disseminada. E hoje nós sabemos que as tecnologias de comunicação são mais rápidas para podermos comunicar, para além da nossa rede de extensão.
4: E mas isso é muzangeli ao janela nela cá tava dizendo vou dizer isso fundo zangulo maputo Paulo Costa. Luca Carelli mentiu sobre a melancia que a cancamoshi cova co vekele luangjale com a cachumisu leste a chuca se voneca catuete letitaka cangova ya timpula ya 2026-2027.
0: Wachidzi komba kuva hina 9 horas na 55 minutos emaka nkoka leyi a taka na yona domingos makalana a wu swi tiva leswaku a ni bekisi xikopitana xa timbewu kaya a ku va ni titizisa ka nguva leyi a ta vubyimi a mhaka ya leswaku siku byin'wana ni byin'wana a ni ya ni pumba zuma
1: eka mitlangu ya ku tiyisa mira
0: anabela wisa ku hleka porque o
1: é que o jogo lhes agrada a gente bem que está com embeu
0: a gente bem que os computadores não com embeu mas
1: se até cambeu a pousa já quando ele cambeu então o Tisamir é se duvo é me chamou o Tisamir que o volante na torre que falei na jornada lá o comi na canaro Musambola 2026 coxa tzole aringani na ferroviário de Nampula e kupumala magulu kola ka kuringana loko antla wa ferroviário de Nampula kumeka ka ndawu ya unaru ni 21 ya tipontu phekizani kurangelaka a ferroviário da Beira na associação esportiva na associação Black Bulls ni 23 wa tipontu as coxa tzole kuta fika swa 19 wa tipontu tipontu ta kufana na união esportiva de Songo na konina na khane kupala ka jornada leli paleke tolo a gente chama eles de chaco antlava o machaquene e logo
0: sucela
1: a gente chama isso e sungula a primeira jornada que está a ficar a décima terceira jornada e machaquene vai acontecer com uma cumelela cambela com sungula com sucela msambola a sungula nesse jeito longa na segunda volta a gente fez o machaquene a vai machuene antlava o machaquene
0: a tangela cambe se a gente chama isso é o colo que aí no belo
1: se chama isso é lá que a sucela a primeira jornada Machakendwe anga khela lembele le ka Msambolo dza ku kanthlano ma lembe na lingwe kamba swi mfambe hi tindlela letinene
0: ayo ka matimba so swi kutani hinga hoka matimba u ta yivona mihandzu
1: ni khensa madziti yaku hi ta vona desima a quarta jornada leli nga ta pfulaka hi wa umuni lweyi loko ntlawa xingalitete u bela na associação desportiva de Vilankulu kasi e wazihlanu antlawa wa ferroviário wana kala ta bela na ferroviário de Maputo ferroviário wana Mpula ata amkela associação Black Bulls associação desportiva de Pemba ta bela na Costa Sol kasi Bahia de Pemba ilwei tani ku hla kwaku anga ta bela ku na mashakena hi tivi leswaku
0: Bahia anga ta biwaka hi mashakena
1: hi tivi leswaku Bahia de Pemba ataka hi kuluzeni ka jornada leyi ndluleke na ya mukela na belaka leswaku ntwini mashakena nga ta swentswa ka phambeni ka ntlawa wa Bahia de Pemba na belaka ya Pemba leswi ta swi vona hi kola ku va hi swi hlalela kasi a associação a ntlawa ferroviário da Beira ta bela na ferroviário wa Lixinga leyi jornada la u khumi na muni linga ta beliwa ka ku sukela wa muni loyi hi leti nga tonta mitlangu tiyisa miri na hi le gamakola nakona na n'winyi wa mashakena vula leswaku mashakeni a ta humelela xifeni mashakeni hi ta swi vona hi kola laha
0: hi tlangele leswinene mana a ke
1: yena
0: swin'wanayena
1: nga na mana
0: a ke yena nkama wu fambile mundzuku hi ta tlhela hi va xikan'we ni ta ku kontarela ben swaku timhaka ta mbewu ta hi hincise ku

0: Muito boa tarde. A Rádio Moçambique esteve a transmitir o Jornal da Tarde em cadeia nacional. São 13 horas e 16 minutos.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
2: 13 horas e 17 minutos, gente. Kuingela, Jornal da Tarde, cadena internacional. Sou-se Tlalakamiti, já emissora provincial de Maputo, Rádio Moçambique. Clicani, Sungula Ximana Xenge, está a famba com a classa. Cusina, 16 horas, Xenge, Sungula Rima Djungula, Njenica, em Clicani Maputo, em Cedjinene.
3: Em Clicani Maputo. Nogo no kota majungula ya siku a shifu njankulu Maputo.
4: Nishikani mwinisetu lwa ranze kakawa emisor provincial di Maputo. Mfule une kaka kama siku la wa shifu njankulu Maputo. Iweki matisamela ni mafambela kutzonzoma. Kashitara atunika mimiti ya kuambana ambana. Ifamba itindela tinene mintiru ya kuandala tashitaratu shanshai ya umune shihlangani sakati kula Msambiki na Afrika Dzonga. Mintiru ya kutulula misela kava jonzi, lavangata, kongomaka, shifunza nkulu nyambanu kwa lanza mintlangu ya kambana ambana ya shikola. Ifamba itindela tinene. Leti tingwe kati nhloko mhaka hi nga ta ti entelelaka fambeni ka nongonoko nhlikani mwingisetiwa namuntlha 12 ka agosto wa lembe la 2026. Mpangaleti we Veronica Sidumu ka ukombise na Tomas Buruma ka ukauteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene. Viki leli kusungula mintiru ya kuvekela swigotso swa kutisa buluwa liyaki waka mahlantweni zeni ka makungu ya kuandlela tashitaratu shansla ya umuni shlanganisa kati kula Msambiki na Afrika Dzonga. Maviki mambiri mataka kutavekiwa ama tabuleri ya tinsimbi lana kungata kalutaka kona vanu lana kankarua sosu kunyimelu waka swigotso na switaka hitikweni la Afrika Dzonga. Imintiru ipatsa akavulula misi dwa shitaratu kuyandala tafasha kandau ya kusukela kama tsolo kuyaka mwamba. Niresanu Garcia kuyaka mwamba kuwa kutapumbi wa ntalu wa mimofa lumu shitaratuini. Murangele wa komponi angela akakulula misa shitaratu shansha ya umuni. Finia jimazivi atisa lishaku na mbile shing. Va hlanganeke ni swirhalanganya swa timpfula ka nguva yi hundzeke swi ta koteka va ku nyikeriwa xitaratu lexi ka minkarhi leyi yi vekisiweke.
5: Ni amaobra mambirhi u manharhu hi karhi ma endlaka la xitaratwini aobra la ku sungulasungulela le gaxa leya fika le ka n'wamba alawumbirhi u sukela ka n'wamba leya fika le achumeni loko yi fikile chumeni hi ni mabuluwa mambirhi ya kupfuna ku ndlula vanhu hi karhi ma yaka. A blue ala kusungula likumeka le chumeni la blue ala li kusuhi nungu ya heta kuyaka yonyi mela shukoso shumonyana le shitaka ijoni kuhita hitisa. A blue ala li kumeka kalika mashancheni yetilu kuyaka le shuchakasa kumafunda sao. Sekula kusungula kui abu weke tilu wati simbili takwa ndinga tampa ka blue. Ya blue ituka le shuwa kuyaka shi enjaka shuwa kusukele la gasha kwa fika le moamba. Nga para sa ako yetili at 33% ako ya kastratlesh. Nikulu suka na kapsuka ka akawambo ka fika la mo amatola. Karina yaka entre kamitimi ya kumi na mandiri 40% na kumi na chagwa 40%.
6: Ishi nishikaratu leshi shingatika kashumelele okun leshi mechangana kana shona kulanze nikamintirule.
5: Akushumule mkalembile lewe nishikaratu shikuli kusa kuwe ni ndambile inga endleka Maputo ni ka Gaza la kashikerini chegi iteka kwa shona marini ya kwa kawana shtratu ashtalewe mati se titu weti timbi aweti ni hafu na kune pompa mati lawa ya kwa etakwa marini lawa ya kawana shtratu telefien bifwa kwa itamati weti timbi re ni hafu na kunga tiriwi maka amati lawa mangata kishikerini kambe akankarlo inga kawana amati lawa jama pompi wili antirisho sungulili sa leshi mewa kubai tira kukashulisela kuwa ita anti-wai na nga uka se fikan kama ku hela ka kontraka le kana yini ku
6: loko lavisiwa kama lo u chotaka kuva ku nyikeliwa mintirho leyi swa tshembisa swa ku ya fika ko hala swi ta va swi tshamiseki
5: ya loko ku nga humeleli timpfula tin'wanyana u tinghozi tin'wanyana ta ntumbuluko ka masitiwedi leti taka u ka lembe leti taka a mpfula yi nga ni ku fanele swi nga nisa swona ku sunguleni ka wheti ka lembe leti a hi karhi hi pi swipimiso swa ku hi ta swi kota ku yi hetisa a ntirho lowu na ku nga se fika wheti ya February ya 2008.
4: I marito ya Fenia Jimazivinga murangeli ka komponi ya nyelaka ku vonelela xitaratu xa nhlayo ya umuni lexi ka nkarhi wa sweswi ku landziwa ka mintirho ya ku va xi pfuxeteliwa kun'we ni ku va xi andlalatiwa nakona ku nga ta patsiwaka ni ku yakiwa ka mabuluwa mambirhi ku va ku pfuniwa xitshungu a ku tluleleni ka xitaratu matshame lama nga endlaka leswaku ku pfumbeka nakona a timhangu ta mimovha. E na 13 horas na 22 minutos, ele é canungo no co em chicano em set e casi kuleli ku kaya kama hlweni ku voneka timfula ti sunguleke tolo ni xiramile xikulu kutani hi kola ka timfula leti matshamela ni mafambela matsonzoma ka switaratu swa ku hambana hambana ni ka mimiti ngopfungopfu ka miganga ya munisipi wa ka matsolo mahungu matana Domingo Jimakalana.
7: Mfula leinaka kusukela hi wa vubitilwe a municipal ka matsolo xifundza nkulu Maputo hi leinga ka zwi pfusha mhaka kuva ku vonika switaratu leswi swi taleke hi mati nambi ni miminti ka miganga ya ku hambana hambana a makali hi leyi vonaka ka hi ntshimantshima ka miganga leyi mi talasaka ku va mi tala hi mati ya timpfula na ku kaneliwa ngopfu hi miganga ya Nkobi, Mashava, kilometro 15, Liberdade, nambi na Matibyana. Mpfula leyi vonekaka ku sukela hi vubitilwe a xifundzankulu Maputo hi leyi nga ka zwi tikisa a matshamela ya mindyangu ya le mugangeni wa le ka Matibyana leyi miminti mi kumekaka na mati ya leliwe hi mati ya timpfula leti vonekeke ku tikisa hi janeru lweyi a kaloteki na tivangi tindhambi ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo. Hi wa vubitilwe a muzengelo wa konsejo municipal wa le ka matsolo Julio Parruki hi lweyi a veke a hamba a liendzo bya ku kala byi nga tivisiwanga ka miganga leyi mi talisaka ku va mi tala hi mati byeni ka ku va a vona hi kusuhi leswi nga kazi swi honeteliwa hi timpfula. Julio Parruki lweyi a swi voniki leswi swi nga kazi swi honeteliwa hi timpfula hi lweyi a zumiki komponi leyi vonelaka matshamela ya miganga a nga impreza municipal de Agua de Saneamento a ku va yi luka makungu ni ku vekisa matshamela ya ku va a mati a lelawa ma fambaka hi tindlela tinene ku va ku fikeleliwa a tindhambi hi leswi ya tlhamuxelaka a administradora tec Técnica wa Company Lei Isália Malia.
8: O excelentíssimo presidente do Conselho Municipal da Matola orientou a EMAS a ter uma maior atenção ao dimensionamento das valas de drenagem, de forma a garantir uma maior flexibilidade no que é o escoamento das águas pluviais. Orientou ainda a EMAS a garantir uma assistência às famílias que têm água ainda nas casas. É importante salientar aqui que essa situação é resultante do fato de estas zonas terem ainda os lençóis freáticos bastante saturados devido à época chuvosa passada que perdurou até mês de abril.
7: A administradora técnica da empresa municipal de águas e saneamento, a Xfundzankulu Kaske, a município Walikamatsolo Isália Malia, Luka Kamshela, a mentira Zumlandzuiki, e Muzengela, o município Walikamatsolo, o Avbidzuli, Kuva, a Voneku, Suile, Xangakazesho, Nekela, Hikura Katimfula, Tinaka, Kusukela, Hiwa, Vubidzuli.
4: Kani mambo Domingos Makalani ni ntirho lowu landziwaka hi Conselho Municipal ya doropa la ka Matsolo hikwalaho ka ku voneka ka timpfula ka masiku lawa ku va ku vekisiwa a mafambela manene ka xitshungu lana hikwalaho ka matshamela lawa ya timpfula lomu switaratwini ni ka miganga ya ku hambanahambana se ku voneka a mati lama taleleke mhaka yi endlaka leswaku swi karhata ku famba ku ya ka tindhawu ta ku hambanahambana. 13 horas na 26 minutos ya mahlweni ni mahungu ka nongonoko lowu na ya vulavula hi ku cinca ka matshamela nkama man'wana mahungu ma vula leswaku Instituto Nacional de Gestão e Redução de Risco xa nga hubyana leyi hanyelaka ku lumukela xitshungu lexi tshikaka xikumiwa hi timhangu ta mimova ta mangu ya tantumbuluku ikari ilanza mintiro ya kuva ku siveliwa xitsungu a kuva xinga kumiwi hi timhangu ngopfungopfu letelanaka ni kolaka xiomisu xi nga tshekaka xivoneka ka masiku la ugamu hi mahungu ma vuliweke hi munyiki wa marungula a ka hubyana leya ENGD Celso

0: titaka o a nguva leyi taka hi ta va ni a timpfula titsongo. Hala xifundzankulu Maputo hi kumekekeleni na hi ni nhlangano na wu dirigeriwa hi Su Excellency Abele Monteiro a nga vice president wa ENGD, lani ku nga ka participara a va diretori vangani va provincial na madelegado ni vateko. Lani na hi kumeka na hi dzoke tisikisana swaku i ncwini swaku hi nga yenca hi ni kumu provincia a ku va hi ti vhikela u hi minimizara a maefetu ya ku kala ka timpfula. Hi ni kumu provincia hi kumekile na hi tirhela a ximpfundza xa le Amuhamba ni ku tirhela ni vateko ni kokwa hi designyara a tindlela swaku hi nga humisa ku yini ka timhaka leti. Handle ka leswi hi kontaktarile madistritu ka hinkwawo ya Maputo a ku va masungula ku tivonela o masungula ku tivekisela a ku tivekisela ka timhaka leti ti nga hlayiwa ta ku kala ka timpfula. A hi na misa hlayi leswaku mpfula yi ta kala, so hi ka n'hweti leyi ya ka Setembe hi ta kumeka na hi resebera leswi va swi hlayaka swa ku i prevision climatic seasonal leyi nga ta veka yi haxetela hi nkada distrito a timhaka ta timpfula exactamente. Loko se hi resiberile a prevision climatica seasonal hi ni kumu provincia hi ta hamba leswi swi fanelaka swa ku i plan de contingency. So loko hi hetile plan de contingency hi ta va ni a ntsengo wa vanhu lava va nga ta veka va sofrera hi mhaka leyi ya ku kala ka timpfula. A hi hlaya swa ku mpfula yi nge tina yi tana manjhe yi ta va yi kala. Sweswi hi tirhisana ni madistrict ni provisa swaku hi kumeka swaku hi ni numero indicativo maxi numero ya final hi ta yi kuma loko za hi va ni a plan de contingency.
1: Hi marito ya munyiki wa mahungu ka u twana hi nyelaka ku lumukela xitshungu lexi nga kumiwaka hi timhangu ta ntumbuluko Celso Mandlati loko a vulavula hi mintirho leyi landziwaka hi hubyana leyi engongometweni na ku va ku fikeleriwa ka xitshungu eka leswi nga tshikaka swi voneka hikwalaka ku pfumaleka ka timpfula. Hikwalaka ku pfumaleka ka timpfula ku nga ta vonekaka ka masiku mataka, Celso Mandlati a tsatsiya na varimi leswaku va byala mibyalo leyi tiyiselaka a ku cinca ka matshamela nkama ngopfungopfu ka ku pfumaleka ka timpfula. Loko hi nghena ka mitlangu ya ku tiyisa miri, mahungu ma vulavula hi ku tilulamisela ka vadyondzi lava nga ta kumekaka ka mitlangu ya ku hambanahambana nga ta landziwaka kusukela n'hweti leyi a xifundzankulu iNyambani. Mahungu matana Annabella Nkumbi.
2: Mutlhavukanyisi wa ntlawa wa atletismo a nga Majuvana hi rhambu la xisati ni la xinuna Helena Magaya a vula leswaku mintirho ya ku tlhavukanyisa ntlawa wa Majuvani wu famba hi tindlela tinene nambileswi ndhawu ya ku tsutsumela kona yi kumeka ku kule ni lomu va nga kona.
3: A matireni wa hina ma famba be hina a vatreta va hina va hi tisa swa ku hi ta buya ni nchumu hi ta buya ni mamedadla hi ta buya ni matasa ntamo va hi tshembisa leswi faltarake ku hi continuara ya tiza hi tiza mesmo hi private hi ta kota ku hi va hi buya na hili bon hi va ya ku pitira ben hala a Nyambani.
4: Mutafa mune vatsongwana vangaki sweswi?
3: Sweswi hi ni dza sege wa vatsongwana hi nga va primeiro xikalawu, segundo xikalawu, terceiro xikalawu, ntao ni totali dza sege ntao tendo hi ni va 8 va vasati ni 8 va varapaxi vanhwanyana
4: va tikomba swa ku va ni va tirha para va kuma a swi hiwa Nyambani.
3: Hinkwavo epa ni ku tshemba swa ku va ta hi buyisa ni va ta hi buyela ni xihuwa a xi hiwa hi Nyambani.
4: Mani ma-difficulty mi kumana nawo?
3: Ma-difficulty kumana na wona i ka ku a lomu ka ku tsutsuma kona a pista. A pista le dza dzinene dzi nga ni mamedida lawa ya ku juleka ka atletismo. Maja hi swaku hikwavo nga na dzona na dzi dzo va kulinyana ni lani hi nga kona maxi ya vezi ya famba ku hala ya trainer ra kona.
4: Ndhawu a xifundzankulu Maputo xi nyimela
3: a xifundzankulu Maputo xi nyimela.

0: muhandzu leyinene si hi swo swi hi lwela ka swona ku va hini muhandzu leyinene
1: loko ni mi hlaya leswaku ku ni vatsongwana va xivaka special mi tirha njhani ni vatsongwana
0: a vatsongwana lava hi tiza ban a voni purke na voni a le nka hini va teki ni ku va lava va va dzasexi ku ni wa special para a tiza na vona enta majinkwe hinkwavo hi tiza na voni i na voni va ti dedikara para va kota ku va boyani xiwa
2: Elena Magaya mutlhavukanyisi wa atletism loko a vulavula hi mintirho ya ku lulamisela vatsongwana lava nga ta kombisa ka xifundzankulu Maputo ka mitlangu ya majogo de sportivo scolar ma nga ta endliwa ka xifundzankulu Nyembani hi masiku ya 31 ka agosto ku ya fika 6 ka setembro a taka.
3: Higemeta kola nongonoko inhlikani mwingiseti lana humeleliseke swa kumpfula ivonekaka ka masiku lawo gama xifundzankulu Maputo veki matshamela ni mafambela ya kutsondzoma ka switaratu ni ka miminti ya ku hambanahambana hi famba hi tindlela tinene mintirho ya ku endlela ta xitaratu xa nhlayo ya vumune xihlanganisaka a tiko la Mozambiki na Afrika-Dzonga. Vatsongwana lava hlawuliweke ku va va ta kumeka ka mitlangu ya ku hambanahambana ya swikolo yi nga ta landziwaka a xifundzankulu Nyembani va ya mahlweni ku va va ti lulamisela a ku va va ta kota ku kuma a mihandzu yinene. Va misalisa Veronica Sidumu lowa mi kombiseke nongonoko lowu na Tomas Buruma ka ukavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka minongonoko ya taka ya Imsol Provincial Maputo wa Radio Mozambiki. Ali Nhlikani.
4: Inhlikani Maputo. Nongonoko ta majungulo ya siku a xifundzankulu Maputo.
5: Trazeras 35 minutos jeito que ingela a Nongoloko wa madzungula xifundzankulu Maputo inhlekani Maputo itlalaka vunanga lebyi taka byi toksikela swo swikwa hlasanka mo madzungula ya 14 horas nsako ita ningenla ka ndzima inwana ya tavunanga hikuma ti Johnson ni vumunzu ku 15 horas na 10 minutos mabulu ma vunanga nsako ka 15 horas ku hetsasaka kusui na 16 horas kama ugamza Xiengelex tamelaka ilongama. Julio Mavote ngunywa situ dzingelaka hilo ya hlawuluiki kuva nhlikani lo atatavana wene muyingiseto wa kuzondzeka kola a emisor provincial de Maputo a Radio Mozambique. Kani swinene kuva na hini hi tlangela hi mbilu kuva ndzeni ka swinyingi switichi u hlawulile emisor provincial de Maputo kuva mpangalato wako ka siku dza namuntlha. Vunanga Ibisunga njala le. Iye na John Go. Ale tivone likuwa a mova wadlaya. Asopa loku lishitara tuini loku lumchelo mova. Fambisa mova no shishima. Hila shifanakila kakoneta mafambela manenu lumushitara tuini. Na wano fambaka imilenge. Fanila kuwa loku jula kutsema kanya shitara tu. Ulavita hala ni hala na unga sena tsema kanya. Kudumba kale saku na kunene andlela i basili kuva unga tsemakanya mukela tingozi ta mimova lomu switaratwini

Madjungula e Anglicani, emissor provincial de Maputo, kutsanja Júlio Mavota. Muzangilo Atiku, mutino abuhosi, mishua na muntla, zangilintizu, apuyamukela, amikwepa, ya ufakazidza kuva, tiku jiniva embasador vantsa kumwe niva alto comissário lavatakatizela a Moçambique. Iva embasador vakusukela tikwini za Cuba, Tailândia, Eslováquia na Dinamarca. E kufana kona muntla, ayamukeli ava alto comissário vakusukela tikwini za África do Sul, Nigéria, Ghana, simwe na Namíbia. Muzangeli watiku ati isa akuti beja kamfumu kuya mahlweni kuluka amakungu ya kuva lava ntshava ni matshamela manene ya kuva va landza mintizu minga ka hluvula atiko. Katsalwa bya madzungula hi zumeliki mutini wezi wa vuhaxi hikwalaho ka ku kulungeliwa namuntlha ka siku bya lavantshwa hi xinu swa matiko ya misava, Daniel Chapo a humelelisa a swikazato swinyingi leswi lavantshwa va tlhanganaka na swone ku fana ni mukhandlu wa ku kuma andondzo ya lisima, vudahu bya lisima, vululami ku zula na mikhandlu ya ku va va landza ntizu wa ku yelana ni nhluvuko. Muzangeli wa tiko a tiyisa leswaku mfumo wu zangelaka wu ta ya mahlweni wu tiza vusiku ni nhlikani swa nga ndlela ya ku va ku nyikiwa lavantshwa ndondzo yinene, ku dyondzisiwa ku tiva mintizu ya mavoko ta vudahu, vutlhasi bya swimanguvana lawa na mbi ku vumbiwa ka mikhandlu ya ku va va kuma a ku tipfulela mintizo a vabyavo, hi vulavula hi autoimprego. Daniel Chapo a tsatsiya hi ku fana lavantshwa ku va va ya mahlweni ku va va hanya ndzeni ka ku patsana, ndzeni ka ku zula ka mabulu, nambi ku va va tsetselelana swin'we ni ku va va pfumela a ku va mani na mani a yanakanya hi ndlela yakwe. Tsalwa hi byi hlayaka, muzangeli wa tiko a tiyisisa leswaku lavantshwa hi vona va nga ni ntamu ni matimba ku va va nga ndzuluta a tiko ku va byi ya mahlweni byi loza ni nhluvuko lowu u byendzeriwaka siku byin'wana ni byin'wana. Ntlhazi ya tindzondzo ta le mahlweni Louis Kovana a hlaya leswaku Frelimo a nga tshuki a tinghenisela ka ku va swizu swakwe swi landza ta vuhezeki hikuva i bandla lebyi byi zangelaka mfumo wa tiko. Louis Kovana na yena a nga xizu xa bandla bya Frelimo ali a nga kona ni mun'we loyi a nga ni mpfumelelo wa ku va a londzovota xitshamo a xi zangelaka ku va a kuma a mbuyelo a byakwe. Madzungula lawani man'wana u ta ma kuma ka nongoloko u ta ka haxiwa vusiku bya namuntlha kama bulu na Louis Kovana u ta ka haxiwa antena nasionale 20 horas hi 30 minutos na kasike u vulavulaka hi tindlela ta ku kongoma a 11ª conferência nacional bya swizu swa Frelimo byi hambiwaka kusukela 21 kwa tlasa 23 ka hweti ingaku yone doropeni bya Ximoyo a xifundzankulu Manika. Miganga ya makazi ni n'walungu ka tiko mi yengeteliwi matimba ya ku va mi tlhangana hi ku tirhisa a swihahampfhuka. I hikwalaho ka swona ka ka ku nyikeliwa xihahampfhuka xa nkomponi Linha Aérea de Moçambique edorobeni bya Beira xifundzankulu Sofala ku va ku na byalisiwa a ku tlhanganisa a swifundza ni madoropa ya Tete, Kilima, ni Nampula, Pemba na Nacala. Katsalwa bya madzungula byi tlhaseleki mutini wezi wa ta vuhaxi ku hlayiwa ku va makungu lawa ma kumeka ndzeni ka projeto bya ku pfuxeta a komponi liyana nambi ku endleleta a matshamela ya ku va a swihahampfhuka swi li kone leswi tleketlaka a vanhu ni mithwalo na swisukela doropeni bya Beira swa nga mbangu lowu ku tlhanganaka a swihahampfhuka swa kusukela ka matlhelo ya ku hambanahambana ya tiko. Lawa muyingi seto wa kusandzeka ave madzungula ya nhlikani hi emisor provincial de Maputo mawaku loko ma ku tlhasela hombe ka xikhoma moya xaku man'wana kambe lebyi khambi ya xifundzankulu Maputo mabuyeni nkama wa 16 horas.

0: hi vulela ku sunguleni leswaku namuntlha hi rhandza ku va hi vulavula hi tidyondzo ta alfabetisation lana namuntlha hi nga ta tivaka mayelano ni tidyondzo leti a sentro ya dyondzo apostolani emugangeni lowu a xifundzeni xa Marakweni. Sentro ya dyondzo apostolani yi vumbiwile lembe li nga hundza lana ka nkarhi wa sweswi yi nga ni kusuhi ni 30 wa vadyondzi lavakulu ni lavatsongo va titsaliseke hakwa va tiva ku tsala, ku hlaya nambi ni ku konta. Sentro leli ni patsa vahanyi va muganga wa ka Phusulani ngopfungopfu lava kumekaka ka nhlangano u dyiwaka Sorriso d'Esperanza u hanyalaka ku seketela swidyuhati ni lava nga ka matshamela ya ku pfumala. A ku va hi tiva mafambela ya tidyondzo leti ta alfabetisation ka ndhawu leyi hi ta bula na mamana Abid Abdullah a nga mun'we ka varhangeli va mintirho leyi loyi a nga ta hi tlhamuxela a va hi tluletela vutlhari mayelano ni mintirho va yi landzaka a ku va va kuma mihandzu yinene ka mintirho leyi. Mamana Abid Abdullah a ta hi tlhamuxela nakona mayelano ni tindlela tin'wana leti tirhisiwaka hakuva ku tlhavukanyisiwa tidyondzo leti kun'we ni nseketelo va wu amukelaka a ku fambiseni ka mintirho leyi. A hi mu yingiseni.
1: Asociación Solidaridad de Esperanza i nhlangano lowu wu nga wumbiwa hi ma-divisions na vanhu ni ku navela leswaku va va pfuna vanghani hi khanela hi ku pfuna swidyuhati swa ku pfumala hi ntambu hi khanela hi va duwentis chronicus ni va internatoria i crianças órfãs vulneráveis lava hi tisanaka na vona ka sesesaundeni.
0: Ya nhlangano u sunguli njhani a tidyondzo ta alfabetisation ti famba njhani ti fambisa ku yini yini mihandzu leyi mi yi kumaka?
1: A ka alfabetisation a mihandzu hi vona na yi ni leyinene partindo de presente leswaku ho sungula hi sungule leyani fasade lani hi nga ve ni primero one ntawu hi ku hi fambisana ni va alfabetisando lava hi khulela para lembe lebyi tani jangani primero one ni anu zero lava ha sungulaka bya lava nga khulela xigava ximbenyana anu pasadi va ka primero one lani hi nga ni professori formad loyi a dyondzisaka a va alfabetisando lava.
0: Mayelano ni nhlayo hi vangani lava mi nga na vundzeni ka ntirho leyo alfabetisasao a loko mi cuvuka kusukela loko mi sungulile lembe li nga hundza yini mihandzu leyi mi yi vonaka ma va vona swa ku vanhu se va swi tiva ku tsala mavito ya vona va swi tiva ku hlaya ni ku dyondza ni swin'wana.
1: I ntsako lowukulu hikusa loko u vitisa hi mihandzu a kusukela sexta feira ni ritolo segunda feira a hi lini ministeri de education leyi nga boha ya valiara a va dyondzisiwa laha lana va nga fuka na vanyoxile swinene va swionike swa ku eka kunene alfabetisation bya famba va tsala ban va hamba bank kona entawu na hina hi seketela hi nyoxa hikusa nompoda le hina swa hi tihlayelaka i nga kali van'wanyana vanhu va bava va hi avaliyaka entawu hi nyoxile hi resultat leri nga tikuma ka ministeri de education loko va buyile va ta valiara va hlasa ku eka kunene a va dyondzisiwa vezo va yamukelelani swifambaka hi kona ka tidyondzo leti va nyikiwaka.
0: Endzeni ka ntlawa lowu dyondzaka ku ni lavantshwa kumbe i swidyuhati ntsena nakona i tintanga ta kusukela ka mani ku ya fika ka mani lava titsaliseke ku va dyondza?
1: A hi swo swidyuhati ni majove lani ni 4 wa tintombi leti tiboyaka swikolo ti nga ka ti nga swi kotanga ku va tidyondza nkama wolowo ni nge swi koti ku va ni hlaya hi malembe ku ri swa kaza ta ku va leti va malembe ya ka damoni mazi ku ni numeri ya 4 wa majove lama boyaka swikolo hikuva nkama lowu ma nga swi kotanga ku va madyondza.
0: Ndzeni ka mintirho ya tidyondzo i ncwini leswi mi swi tirhisaka swa ku pfunetela ku fana ni mabuku leswaku tidyondzo ti hatla ti nghena ka vadyondzi?
1: Ministeri de education a wa hi pfuna hikuva a hi nyika amamanuwali nakona hi ni partiri loyi na yena a hi buyiseleke mamanuwali lama ma fasilitaraka swa ku va ava dyondzi na loko va le kaya va va dyondzisiwa na loko va le kaya va swi kota ku va va tilerhela hi kolani ngopfungopfu va enceka swi endleka leswaku va va pfuleka tichoko ku ri ke na mamani wa xilawa ni ta buyiselo hi partelo lava ma fasilitaraka swa ku vanhu lava va swi kota ku lera ni loko va swi kota ku tsala na loko va nga hina mudyondzisi.
0: Hi ncini swin'wana leswi a ma ha swi navela leswaku nhlangano wa n'wina wu ta kula u va u yisa mahlweni ku bindzula emihandzu yinene?
1: Lexi xi navelaka hi navela ku va hi pfuniwa ku fana ni leswi ha pfuniwa hi vakunene ku ri ha swona swa ku ministeri dedukasawu na mitirhisano distrital dedukasawu ni xikola fitrian lexi hi nga ka xone va swi kota ku va hi pfunisela a hi na madifikultasi lawa hi nga swi koteki ku va hi hlengela na vona hambiloko hi nga swi koti va nga swi koti ku va va hi pfuna hi ku hetelela maxipelimelo xa ku va va hi nyeka ntambu laa ku swa ku ndzisanisileswi emdismotivi leswi endlaka ku va hi pfula hi ya phambeni hikusa ni vaseketeli leswi xi rhalanganyani swi hi nga va ne swona swa ku fikela vhanini vonile xikola fitria yi hi tsundzekela hi kusuhi leyi nga ta kuma ku tsema mhaka leyi swi kota ku va hi continuara ku va hi tiza ntizikweni jani xi xi navelaka leswaku va va pariseli va swi kota ku va va hi tsundzekela leswaku va va ta vona hi kusuhi va nga swi twi a va bohi va ta swona hi kusuhi leswi va sosesa wu yi tizaka leswaku ndzeni ka swikazato sweswi ta kuma ku va hi dyondzisana na vona swa ku mi ka swi kotisakeni ku va hi swi hlula
0: hi swona hi tlangelile kambe na yi nge se pfala a hi rhandza ku tlhela u hi byela ndhawu lomu xikola xi kumekaka kona ni xikola fintria lexi xi hlayaka swa ku xikola mani hi seketelo muni xikola lexi xi wu nyikelaka ka nhlangano
1: a xikola fintria ku sungula leswi ni swi hlayeke swa ku va loko alikeri koza kwa hi tsundzekela hi yena a nga hi nyika professori wa format leswaku va a boya ta kulisa a tidyondzo tezilani a centro de alfabetização a centro de alfabetização dyondzo apostolana ni vito byi hlayaka hi lomu bayari de apostolan fid marakwena a xikola fitria i xikola bazi ka dimbalani
0: hi swona se eka lava va hakanakanaka ku ya xikolweni hi ku anakanya swa ku hi vakulu ntanga yi khalutile a swi nge he sizi nchumu hi wani marito lawu nga nawu ku va u nga va tsatsi hi wona
1: a ku dyondza ku na ntanga hinkwavo lava swi navelaka ku va va dyondza va nga tsundzekela hikusa loko hi dyondza swi hi nyika lisima hina lani ka sentro yaleya ku va hi dyondza so ha tiyimbelelela leswaku va hi nyika nkhinki a va dyondzisi vuyezi leswaku va va swi kota ku va va vatsutsuma purke emdasimotivations maxikambe loko a ho kuma leswaku va hi kuma pariseyi loyi a buyaka a nyika projeto vadyondzisiwa lava swa ku va a nga lovhi xikola ku ri ke mina leswaku kazikazi na hi lebyi bya nyika projeto lezi projeto byi renderaka qualquer cosa leswaku va ku pfuna vanhu mobetizanda lama a swi ta hi endla ku va hi tlakuxa a va dyondzisiwa lezi va va buya hi ntalo ku ri ke va ta swaswaku mini loko ni suka laha yanita tiza swa ku i lexi ta ka va xi renderaka vutomi byanga na ni komba leswaku a hi misori provincial de maputo a nga pariseriwa a nga mina ku kotisa mhoni ku dexe ni sungula ku tiza swanga a li kona a ni kombela ku va a boya hi kusuhi a ta ta vona swa ku the fact a centre dalfabetisation dyondza apostolani yi kona ya tiza ke leswi a ni kombela swona ani mama
0: tanihi laha hi tivaka kona ntirho wun'wana ni wun'wana u ni swikarhato swa wona ha tshemba leswaku niko centro ya alfabetisation dyondza apostolani swikarhato swi kona leswi loko a swo khalutisiwa a swi ta endla leswaku mintirho leyi yi tlhavukanya yi va yisa mahlweni ku byala mihandzu yinene a ku va hi tiva mayelano ni swikarhato kun'we ni swikombelo.

Tani xiena a inge pfali nongonoko lowu na inga misiyelanga ndzhadziyo. Tatana, mamana, muntshwa. A ku dyondza a ku siveliwi munhu, nakona a swi heleliwi hi nguva. U nga va hikwalaho ka swirhalanganya swo tala u nga swi kotanga ku dyondza hi nkarhi lowunene, kambe sweswi u pfuleliwile ku va u nga titsalisa ka swikolo leswi swi nyikelaka tidyondzo ta lavakulu. A ku va na wena u ta tiva ku tipfuna hikwalaho ka vutlhari la ku tiva ku tsala na hambi ni ku konta. Nongonoko wa hina wa namuntlha wu gamakola. Loko luwa ntamu a hi hlayisa, hi ta tlhela hi va swin'we ka nongonoko wu taka.

Mahungu ya majambu ya Emissor Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Uya mahlweni ntiro wa ku yandlalata xitarati xa nomboro ya vumune mintiro milandziwaka na ku vuriwaka leswaku yi karhi yi famba hi tindlela tinene. Ku vuriwa leswaku mintirho leyi ya ku yandlalata xitarati ni ku yakiwa ka mabulawu kusukela Gaxa ku ta fika mugangeni wa Mahlantsweni xifundzeni xa ka Matsolo xifundzankulu Maputo yi karhi yi famba hi tindlela tinene. Ku vuriwa leswaku mabulawu hi lawa ma nga karhi ma yakiwa hi tindlela tinene emigangeni ya le Mahlantsweni ni le Gaxa lomu ku vuriwaka leswaku ku yimeriwa ntsena ku fika ka switirho swi sukela ka tikweni ra Afrika-Dzonga ku va ku hetiseriwa leswi swi saleke. Murangeli wa nkomponi ya hanyalaka ku lavelela xitarati xa nhlayo ya vumune Fenias Mazeve a tshembisa leswaku ku ya fika February wa lembe letaka 2027 mintirho leyi hi leyi mi nga ta va mi fikile amakumu. Hi marito man'wana Fenias Mazeve a tsatsiye xitshungu ni vachayeli va mimovha ku ve ni ni va famba hi ku tivonela va basopa a swivonakaliso swi vekiweke lomu xitarateni hi ku kongoma a ku fambisa hi tindlela tinene mimovha na ku basopiwa vutomi bya vanhu. Mfumo wa xifundza xa Marakweni Municipal Marakweni u karhi u kombisa a ku vindlavindleka hikwalaho ka ku nghenelela ka vanhu ka ntlawa wa lava va yimelaka a ku rhurheliwa ka miganga yintshwa hikwalaho ka ku taleriwa hi mati ya timpfula. Tanihi murhangeli wa mfumo a xidoropaneni xa le Marakweni, lembe lin'wana ni lin'wanyana ku vonaka a mavito wolawo ya man'we ya mindyangu leyi mi navelaka ku ve ni ni mi nga rhurheliwa ka miganga min'wana hikwalaho ka nxanisa ya ku taleriwa hi mati. Ka nkarhi wa sweswi ku karhi ku endliwa nkambisiso wa mavito ya vanhu lava va ngheniseriweke hi ku kongoma a ku ve ni ni va rhurheliwa ka miganga min'wana. Hikwalaho ka swona murhangeri wa konseli munisipali ya le Marakweni a vula leswi swaku i mhaka yi kombaka a ku vindlavindlekisa hikuva ku endliwa nkambisiso lembe ni lembe ku kumiwa leswaku vanhu vo lava van'we hi lava va navelaka ku tlhela va rhurheliwa ka miganga min'wana. Hi tlhelo lin'wana Xafisi Dat a tlhamuxele leswaku sweswi ku yisiwa mahlweni mintirho ya ku endliwa nkambisiso wa mavito lawa ma ya amukeriweke ku va vanhu va kota a ku rhurheliwa ka miganga yintshwa. Mfumo wa xifundza xa ka Maputsu lembe la nan'waka 2026 wu ni makungu ya ku sayina a swipfumelelano swa ntirhisano ni van'wamabindzu kun'we ni tikomponi ta vinyi ku fambeni ka mintirho ya Fasin 2026. Nomolo ku vuliwa leswaku yin'we ka humelelo leyi nga kotaka ku va yi humeleliwe nga va ku yakiwa ka bazara lava gweva amugangeni wa le Godloza munisipi ya ka Matsolo mhaka yi nga pfunaka ngopfu swinene ka vahanyi ni ka vaxavisi va muganga wa le Zimpeto a nga le ntsena. Murhangeli wa xiyenge xa hanyalaka ta machapu ni mintengo wa xifundzankulu Maputo Luger Jemu a tlhamuxele leswaku ka nkarhi wa sweswi ku karhi ku landziwa mintirho yo hetelela leyi mi kombisaka ku yimeriwa ka ku sayiniwa ka swipfumelelano leswi. Nkarhi ku chota ka 20 wa masiku a ku va ku landziwa mintirho ya vukombisi a Fasin xifundzankulu Maputo ku karhi ku laveteriwa tindlela leti ha tona ku nga kotiwaka a ku va ku landziwa mintirho leyi mi nga pfumetaka ku sayiniwa ka swipfumelelano leswi hi vulavula vakwerhu hi ndlela leyi hi n'wi hlayele mahungu ya xifundzankulu Maputo man'wana hi nkarhi wa ntoloveto liperile.

16 horas na 10 minutos, já vivo na angabia colossela gahina. Na eni kutsemba leswaku muyingisetiwa ku rhandzeka ka kunene u lulamile a ku va majambu lawa hi va swin'we hi va na wena hi longoloka na u li karhi u lulamisa swa ndyangu na u li karhi u lulamisa swa masimu na u li karhi u vonelela leswi leswiya hikuva hina hi kola kusuhani hi kola tlhelweni a ku va hi pangalatana na wena hi ku landza a hi kumeni nongonoko mavoko mani swiendlo.

16:36, jave majambula manene, majambula wa ukhumukaka uswikota kuva uhlula swirhalanganya swa mafambela, uhungaku ke ufika hi nkarhi wunene ekaya kuva u vona swa ndyangu, nambi wena usukaka kaya u kongoma mbangwini wa wena wa bindzu, hikuva swi tiva leswaku van'wani va nghena van'wani va huma. Na wena u zamaka tindlela ta ku va u kongoma entirhweni hi nkama lowu, hi ku navela leswaku u va ni mintirho yinene, nakona hi navela leswaku u famba khwatsi, hikuva leswi nyamuntlha kusukela ka tolo ku vonaka ka mpfula a madoropeni ya Maputo na Matola ma fambela manonon'wa manonon'wa, hikuva ni yo mimovha yongi ya kalanyana yin'wani a yi fiki lomu a yi fanela ku va yi fika kona. Kambe leswo a nga ve xisivelo xa ku va u ti landzela emitirho ya wena, a nga ve xisivelo xa ku va u swi kota ku va u landza leswi u swi vekiseke ka siku la nyamuntlha. Hambileswi selipeleke swi nyingi leswi swa ha saleke swi faneleke ku va u swi landza. Hina ke hi kola kusuhana ku va hi pangalatana na wena, a ku va hi seketelana na wena kwihi na kwihi lomu u hi kumaka na u li kona. U le moveni hi nyiki boleya, hi tlangela ngopfu swinene ku va hi longoloka na wena.

0: Bola no belo avô que lá chamado se lhe acalte que escreca campo. Acalta belo a sungula. Acalta belo a umbere. A fula mela. Ai a machuene. Ai a machuene. Cambio gamo. Buam pepo. Ai no sentango.
1: O remungo é que vai cruzar. Ele vai entrar no tênis campo. O assa tanga belo que anguana. O antano vai te wete. A tunela belo a pepo.
0: Cassia na enda ine.
1: Sato a umbeu a pepo. Um anangana na macatene. O umchai a pepo. O assa tilui. Ai enda su combi. Su saco vendo um anacarate. Ruma sila ya kusuluka. Macambe manhingi. Akomba kukarateka.
0: Inti iso, loko ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
1: Isi leso loko ngwana wawena, anintani wati weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
0: Shingwani shalusima shunene, unga mpuselu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
1: Wavo, sikomba kuvenu wansati lwei, ayenzi leso hinga sivula. Akare yangusa mwana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa mwana xibedhlela.
1: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu atinweti na yinwe ati romansila ya kuhluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi kumu ya nwisavele utekela kumu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.

Mahungu ya majambu ya Emissora Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwa. Wuya mahlweni ntirho wa ku yandlalata xitarati xa nomboro ya vumune, mintirho mi landziwaka na ku vuriwaka leswaku yi karhi yi famba hi tindlela tinene. Ku vuriwa leswaku mintirho leyi ya ku yandlalata xitarati ni ku yakiwa ka mabulawu kusukela Gaxa ku ta fika mugangeni wa Mahlantsweni xifundzeni xa ka Matsolo xifundzankulu Maputo yi karhi yi famba hi tindlela tinene. Ku vuliwa leswaku mabulawu hi laha ma nga karhi ma yakiwa hi tindlela tinene emigangeni ya le Mahlantsweni ni le Agaxa, lomu ku vuliwaka leswaku ku yimeriwa ntsena ku fika ka switirho swi sukela ka tikweni ra Afrika-Dzonga ku va ku hetiseriwa leswi swi saleke. Murhangeli wa nkomponi ya hanyalaka ku lavelela xitarati xa nhlayo ya vumune Phineas Mazeve a tshembisa leswaku ku ya fika February wa lembe letaka 2027 mintirho leyi hi leyi mi nga ta va mi fikile amakumu. Hi marito man'wana, Phineas Mazeve a tsatsiye xitshungu ni vachayeri va mimovha ku ve ni ni va famba hi ku tivonela va basopa a swivonakaliso swi vekiweke lomu xitarateni hi ku kongoma a ku fambisa hi tindlela tinene mimovha na ku basopiwa vutomi bya vanhu. Mfumo wa xifundza xa Marakweni, Municipal Marakweni, u karhi u kombisa a ku vindlavindleka hikwalaho ka ku nghenelela ka vanhu ka ntlawa wa lava va yimelaka a ku rhurheliwa ka miganga yintshwa hikwalaho ka ku taleriwa hi mati ya timpfula. Tanihi murhangeli wa mfumo a xidoropaneni xa le Marakweni, lembe lin'wana ni lin'wanyana ku vonaka a mavito walawo ya man'we ya mindyangu leyi mi navelaka ku veneni mi nga rhurheliwa ka miganga min'wana hikwalaho ka nxanisa ya ku taleriwa hi mati. Ka nkarhi wa sweswi ku karhi ku endliwa nkambisiso wa mavito ya vanhu lava va ngheniseriweke hi ku kongoma a ku veneni va rhurheliwa ka miganga min'wana. Hikwalaho ka swona murhangeli wa Konselo Munisipali ya le Marakweni a vula leswaku i mhaka yi kombaka a ku vindlavindlekisa hikuva ku endliwa nkambisiso lembe ni lembe ku kumiwa leswaku vanhu vo lava van'we hi lava va navelaka ku tlhela va rhurheliwa ka miganga min'wana. Hi tlhelo lin'wana, Shafisi Dat a tlhamuxele leswaku sweswi ku yisiwa mahlweni mintirho ya ku endliwa nkambisiso wa mavito lawa ma yamukeriweke ku va vanhu va kota a ku rhurheliwa ka miganga yintshwa. Mfumo wa xifundza xa ka Maputsu lembe la nan'waka 2026 wu ni makungu ya ku sayina a swipfumelelano swa ntirhisano ni van'wamabindzu kun'we ni tikomponi ta vinyi ku fambeni ka mintirho ya Fasin 2026. Nomolo ku vuliwa leswaku yin'we ka humelelo leyi nga kotaka ku va yi humeleliwe nga va ku yakiwa ka bazara la vagweva amugangeni wa le Godloza munisipi ya ka Matsolo mhaka yi nga pfunaka ngopfu swinene ka vahanyi ni ka vaxavisi va muganga wa le Zimpeto a nga le ntsena. Murhangeli wa xiyenge xa hanyalaka ta machapu ni mintengo wa xifundzankulu Maputo Luger Jemu a tlhamuxele leswaku ka nkarhi wa sweswi ku karhi ku landziwa mintirho yo hetelela leyi mi kombisaka ku yimeriwa ka ku sayiniwa ka swipfumelelano leswi. Nkarhi ku chota ka 20 wa masiku a ku va ku landziwa mintirho ya vukombisi a Fasin xifundzankulu Maputo ku karhi ku laveteliwa tindlela leti ha tona ku nga kotiwaka a ku va ku landziwa mintirho leyi mi nga pfumetaka ku sayiniwa ka swipfumelelano leswi hi vulavula ka hasona. Vakweru hi ndlela leyi hi n'wi hlayile mahungu ya xifundzankulu Maputo man'wana hi nkarhi wa ntoloveto li pelile.

0: 17 horas na 10 minutos, já é com a menina, a família, a Stratuini.
1: E pelo lava fambisi, como lava fambemeneng. Ti jonzo leti, mi ti jonzo saca Stratuini. Vati amukela hindela mo.
2: Vati amukela na vatsaki. E canela fusi estrada circular. Kuni ndawu yin'we leyo ya ku a vatsongwana vanyingi va tsemakanya xitrato va xikolweni ene hi beka le kule amakina wa ku kontrolala a velocidad a va hanyi ti ku va zona leliyani va kumeka va khensa swinene ni leswi endlaka swona porque khaleni ka kona na maphoyisa na ma nga kumeki a ku ni tinghozi to tala Maji ka nkarhi lowu hi nga sungula hi wona ti sweswi hi hambaka ntirho lowu va kumeka va wu tsakela swinene ntirho lowu hi wa endlaka porque hi vhitara tinghozi ta ku hambanahambana a lomu switarateni ni vo vachayeli va mimovha se va swi tiva na hambi hi nga li kona swa ku ndhawu yo kasi nompode hi tsutsumisa mimovha porque ku ni vatsongwana va ku pode va tsemakanya xitrato ka nkarhi wolowo
1: Me vulavula lana u kumbe me vulavulele hi mapasadera. I swini mapasadera?
2: Mun'wana ni mun'wana loyi a fambaka lomu xitaratini na tshemba kan'we swa ku lomu ku nga ni makruzamento ku ni ndhawu leyi nga pendiwa hi mavala ya ku basa. Alaya hi kule a nawu u nga veka kona leswaku hi lani a lweyi a fambaka hi minenge a fanelaka a ku tsemakanya hi kona a tindhawu letiya ti kumeka hambi lomu ku nga ni a swibedhlele ku nga ni swibedhlele lano va fanelaka hi nga khanela hi yo xita provincial layani nakona ku ni ndhawu leyi yi vitanaka swaku va fanela ku tsemakanya hi ndlela leyinene mahlantsweni hinkwako lomu Se hambi doropeni hi nge khanele matola so doropeni na kone tindhawu tinyingi ti ni mapasadera swi lavaka loko hi ya pfuxela doropa byoza xifundzankulu ka Maputsu loko hi vona tindhawu ta ku fanele ti ya hini na hi famba hi minenge ku laveka hi ti tirhisa nompodi hi tsemakanya xitrato amakazi ka mimovha porque hi nga tshuka hi nga dliwa hi peridera ra zan'we
1: hi tini tindlela ta matirhiselo manene ya pasadera ku va u tsemakanya xitrato
2: loko a munhu a li karhi a la ku tsemakanya xitrato ku laveka nyima lani ka pase kumbe berma berma hi hlaya swa ku hi lani a xitrato xi gamaka kona lani xi sungunaka ka misava lani xitrato xi gamelaka kona hi nyima kwalani ka pase yo berma hi lavita ku sunguneni a tlhelo bya xinene hi lavita tlhelo bya ximatsi hi phinda futhi hi lavita tlhelo bya xinene tlhelo bya ximatsi loko hi kota hi swi persevera swa ku a movha wu li kule hi tsemakanya xitrato hi ndlela leyinene ni mafambelo wolawo futhi ku jeka hi famba hi tlhelo bya xinene ha swi tiva swaku mimovha alani Mosambiki hi famba hi tlhelo bya ximatsi hi ni tenge hi famba hi tlhelo bya xinene mara hi kota ku kontrola mimovha leyi yi buyaka hi hlanganaka na yona se movha lowu loko chuka wu ve ni a maproblema ya ku fambelana ni matravanche hi ta kota ku hi tsutsuma loko movha lowu u diba hi ta kota hi tsutsuma ene tenge va swi persevera vanhu sempre ku famba hi tlhelo bya xinene u nga ta nyimela movha wu buzinara porque sempre u ta swi persevera swaku movha lowu a mafambelo ya kona ni nga kota ka mina u gama u chova lomu u ta kota ku timvekela ka vutomi laka kwako
1: hi swona loko munhu a famba loko a li stratweni leswo loko a li kapaseyo hikuva a nga le ka paseyo a swi sindzisi ku va a famba na chava swi nge a nga hambi ku famba hombe a nga famba a hombe
2: a munhu loko a le ka paseyo i direto lomu a fambela a fanele ku fambela kona na hambi a famba a hombe na hambi a nyima para ku bula ni munhu a ku na problema a leswi bihaka i ku vanhu va nyima lomu a mimovha yi fambaka kona va bula va dzungulisana ndzava se loko va vona mimovha kona ja va trapajararaka ja a munwanyana po da friend munwanyana po da ntshaku ja ku gama ku ve ni tinghozi leti yaleswi hi dyondzisaka swona ku loko a dya u famba a va fambe paseyo u loko a dya u bula a va nyimi handle ka paseyo va bula kone nampo ti li nkarhi wa ku leha futhi ti nga se ri nkarhi wa wutsongo va dzungulisana ndzava va gama va dya mbangu wa wunene wa siguru kumbe ku lomu nga ni mabangu ma jardin va tshama va bula kona
1: hi ni swi bulukana leswaku tsemakanya hi swona switrato swi nga yakiwa ngopfungopfu kolomu xifundza xa ka Matsolo swi yakiwile tindhawu ta ku talatala vanhu vanyingi va swi tshika a swi bulukani leswiya va tsemakanya hi switrato mi va byela yini vanhu lava
2: hi ni vadyondzisi hi ni ku xuvukiwala kunene buruku dzin'wana na dzin'wana siku ya khaluta a dzi peli a dzi khaluti vhiki na hi nga khalutaka tindhawu letiya hi va dyondzisa a vanhu lava ene hi famba ka swikola swa kusuhi ni lomu ku nga ni mabuluwa hi khanele le Casablanca ni tin'wani tindhawu kwala xifundzakulu ka Matsolo leswaku swa ku a vapapayi ni vamamana na vavhovo lavo va nga ni a hi dadi leyikulu leyi ku juleka hi dyondzisa a vatsongwana mayelana ni matirhisele ya mabuluwa lawa loko namuntlha loko no tsemakanya ni n'wana wa masingu dejanuxu nambe a xikolweni muheketa ni ku a buliwa yinini i kule para u nga xweli fambela loko ni nga li kona ta tsemakanya xitrato hi lani ka ndhawu leyani ya ku kala a buliwa se ya ku gama foni leyo ku n'wana a gajiwile a ta dzivala swaku hi yena a nga n'wi dyondzisa a fahla leti se hi ya ku tirhisa a xiyenge lexi pura hi kota ku hi khanelisana ni volavo vamamani na vapapayi na vamanu pura va kota ku tirhisa a mabuluwa lama bekiwanga pura ma xongisa xitrato ma bekeliwi pura hini hi tsemakanya xitrato pura hambi lava nga ni mimovha va tsemakanya mabuluwa lawa ku jeka hi ma tirhisa hinkwaswo hi vhitana ku kolo mugangeni ku nga ni mabuluwa lawa hi beka a michumu ya ku xavisa a henhla ka mabuluwa hi beka a michumu ya ku a yi faneleki a ku kumeka lani porke ndhawu liya i ya so i so para hi facilitana swa ku hi tsemakanya xitrato hi ndlela leyinene
1: loko ku ni ku a munhu a biwa hi movha ku va le kusuhi ni buluwa ku ni ndhawu leyi a fanele ku tsemakanya hi yona se a gama mufambisi wa movha a ya muba munhu luya wa khatisiwa mufambisi wa movha
2: a ni nandzu na yena luya u tsema loyi a nga ni nandzu na yena hi luya ku tsemakanya hi minenge ene lwe na yena wa ku famba hi movha ya swi tiva kan'we swa ku ka tindhawu to kasi ku ni limited velocity a swi leswi swa ku nga ni buluwa a nga kona 40 a nga kona 60 kilometers per hour a va pirito lava va fambelaka ni ku dyondza ngopfu timhaka ta mayelano ya ma-accident ma ta dyondza mhaka wa ku va swipersebera swa ku lweyi na chayela movha a boya hi wo yi 10 kilometers na yena lweyi na travesera xitrato a fadlarile se vanhu lava mbizi lava va ta kumeke na va kume tirero ya hikwalaho ni lweyi wa ku tsemakanya minenge ni lweyi wa ku fambisa movha ka ndhawu liyani loko yi ni 30 kilometers per hour ti nga tisakile loko yi ni 60 a tisenta ni lweyi a fambaka hi minenge a nga tshuki a tsemakanya xitrato hi ndhawu leyi ya ku a nawu a wu mi kombelaka a wu mi pfumeleli para hi kota ku hi vhitala tinghozi ta ku fana ni leti porke loko hinkwezi hi nga koti hi dyondzeka hi nga gama hi sungula ku xungametana lweyi wa ku famba hi minenge a ni nandzu lweyi na yena u famba hi movha na yena ni nandzu para hinkwezi hi nga ve ni minandzu ku jeka ku hi xixima a leswi nawu wu hlayaku swone hi kota ku hi famba a switrato swa ka kwesu na hi nga na tinghozi
1: mi vulavuleli lana hi ku tlurisa a mpimo levilo lami va nga veka 40 a fanele ku famba hi 40 lana a fambaka hi 60 a fanele ku famba hi 60 hi swihlaya swa ku munhu a tlurisi levilo loko swi kwihi
2: a munhu a tlurisi a velocidade loko hi li nkarhi hi kontrolara hi muchini pro lani hi kota ku hi mi persebera swa ku lweyi a nga ximanga nawu se lweyi wa ku gadla a movha un'wanyana na ku nga na muchini se hi swi jula swa ku i velocidade excessive. Porque yene ankari no na famba anga swikotanga ku nyimisa movha wake a phambene ka nwana ankama lowe na u preko na zero swone para kota ku hanyima ikolawo ikombela swaku avakundu to ri va xishima aminawo hinkwayo ene ativa kangu swaku lani xifundza nkulu ka matsolo a tetiko hinkwazo se hi vona swaku uni mi moda yin'wanyana yi humelaka leyi ya ku fambelaka ya ku taketla vanhu hi chula mimota mimota na yona yi kota yi buyisela xirilo ya fasilitana si maxaku ku tala ka vona lavo va ku chayela va mimota leyi a va na makarta a va na xikola xa ku fambelana ni mimota leyi a va yi tivi minawu ya ku fambelana ni xitarato loko va le xitaratweni va hi voti hosi ta xitarato va tsutsuma va hamba motrapasage hi ku hambanahambana se hi kombela swaku alomu va chef de prasa lavo va kumekaka mimbangu hinkwayo va kota ku va dyondzisana hi nga hlaya swaku hi vile a district matutwini vhiki leyi lo khaluta hi dyondzisile lava famba mimota mavhiki lawaya ma nga khaluta hi veni a segunda edição dza capacitação a Bowani hi na ntirho wesi wa ya endla a tinghozi ngeti ki heti maji siku zin'wana na zin'wana hi endla xa n'wanchumu mayelano pura hi kota ku hi tivonela ka tinghozi ta mimovha leti ti endleka ka lomu ka switarati swa ka kwesi
1: loko va vekile se center kilometers hi nawu a mufambisi wa movha a fambisa hi 63 kumbe 62 wa khatisiwa mufambisi lweyo
2: hi nawu ku ni tolerance leyi bekiweke ya 10% se hina loko hi kontrolara a matsambu lomu switarateni a muchini wu programariwe pura wu sungula ku wu gravara a velocidade ku sungula ka 67 km per hour 66 a le ndzeni ka tolerance munhu lweyi mas a swili swa ku a nge khatisiwi i tolerance leyi nga bekiwa margin d'erreur pura na vona va kota ku va famba hi ndlela leyinene hikolawo a swili loko hi ni timhaka to ta tolerance hi kota ku tsutsumisa ngopfu movha porque na hora sunguna uta nghena ka tolerance maja uti vona swa ku siwa khatisiwa se ikona hi preciso va swi entendera va chele va mova swa ku a ma velocidade ma yencha ku a karta dzi khomiwa kusukela ka 81 kusukela ka 60 te 80 u hakela multa a xono xa ku xifa se kusukela ka 81 swi ya ka 100 uta tshama xenge xa 3 meses na unga fambisi yene hamba process dzaka kwesu dzi enviara pra inater inater na yene atati sakodi kudistrada ile swinga hlaka swa ku mapena ya natureza media se kusukela ka 101 pra pambeni ambule ya chela ka mova anga shishimisi center lweyi akuma xiyenge xa unwanu na anga fambisi a mova ni byeli loko le munhu wa kusiku dzin'wana na dzin'wana a tirha idzo karta ti kumisana pura ku teka vatsongwana va ya exikolweni na yena futhi a ntirhweni mamichumu yi ta nyima se hina maphoyisa loko hi kumeka switarateni nimpundu va hi laveta hi matihlo ku tshuka va ku hini va ka sadori va ka sainfrasan naw hini loko hi kumeka laha so munhu hi ku ya hi vona epura na yena kota ti dyondzisa ku law va byeliwe hi tiho xefi ta vona swa ku tinke va kumeka tindhawu to kasi porque hi lomu va faneleke ku tirha a hi na magabineti magabineti ya ka kwesu hi ku lohaya xitaratweni laha ni fanelaka kona se hi kombela swa ku a va kontori vachayeli va mimovha va kota ku va hi persevera va xixima hi xixima futhi ene ku ni situation dzin'wana ndzi vonaka a xitrada national a xitrada circular de Maputo a va nyingi a va swi zandzi ku tisa marutunda vanyingi vati va famba hi contramao se a contramao hi juleki vanwanyani loko pfukela yava kuma 5 6 wa mimova hi famba hi contramao karu wompuma unene karu hinga ku wona loko mu vutisa a leswaku ambango kazi kuni mati mbango kazi ni aja gasolina hi vutisaka a gasolina ndawo kazi nga kule ni utomudzaka kwako intwini swingani lisima ni dzivalele ngati makata ofanlete se ine kombela swaku vanga yingi leswi munhu munhu loko asuka tenke akota ku ati programara pra hi kota ku evitara ati mhaka ta ku fambelana ni leti hi xixima minawu hi ngela leyinene porque sempre akatisa mexo hi ta hlaya futhi hambi kola ka radio a lweyi futhi a ta kumiwa na famba hi tlhelo la xinene transfora de mão hi ta mu tsala multa wa 4,000 cash a tlhela tekeliwa karta a bohi hakela multa a yi na tere a kota ku asinara a yi ni bisa se kombela ku radio na lona li haxa ngopfu a partir leti kwala circular ni tindhawu tin'wana a swi laveki ku hi famba hi xitarato hi nga xiximi minawu
1: marito ya ku gami mina velaka ku mahlaya mayelano ni dyondzo leyi
2: alani hi tsatsiya ngopfu hinkwavo lava fambaka xifundzankulu ka matsolo ni hinkwako loko u famba xitaratweni tenge va xixima minawu ni lava va fambaka kule swinene va longokurso va transport interprovincial ku jeka loko loko va kazalele na hambi va vona swaku va ta xwela va hlaya pa tripulasan lava va passageri va nga na vona swaku mina ni kazalele ni kombela ku humula maxivale perdera 30-45 minutes na yi humulela michumu ya yinene loki hi tsutsuma hi famba hi jaka munhu lowa fambisa a munhu wa ku fambisa movha no poda jakiwa loko a hlaya swa ku mina ni titibe tenki a yi ntenderiwa na vona vapasajero va fanele ku va yi komprendera na vona loko va persebela swa ku wa motorista a nga fambisi hi ndlela leyinene nompodi hi miyela ku jeka hi denosiar nompodi hi ku nawu hi swaku yena u hi fambisa a movha hi wako a movha hi waki maxa wutomi na munhu mun'wana ni mun'wana leswi xikwembu xi nga mu nyika munhu xi ta susa loko ku tlhasa nkama wa ka kwake se nompodi hi tirhisa mimovha ku hi famba tikwake manera aswitarateni ingi va hambana ni ku nwa mabyala va presara tenisa ngopfu leswi gazana swa tira xifarensi van'wanyana laha vo nwa mati hinkwato vo ti nyika adrenalina pura va kota ku tsutsumisa ngopfu movha se wa sungula laha va suka hi ku tsutsumisa swinene a mimovha ni lavo lomu swikola lomu lomu khalitaku kona hi kombela swa vaprofesori na vona va buse information ya ka ku yesu va khanela ngopfu ni vatsongwana hi mayelano ya mafambelo manene a lomu xitarateni pura hinkwesu hi kota ku desempenyara a ntirho lowu wa wu dyondzisi purku maphoyisa so hi nge hingi nchumu maxi hinkwesu loko hi wunilu na kholwa na tshemba hakan'we swa ku hi ta nga ntirho lowunene hi kota ku invitara tinghozi ta mimovha ni kusuwa ka vanhu a xitarateni
3: kuni mhaka yo hlayeke ka ku sungula hi timhaka ta mindyangu leyi mafambelo ama tlhanganaka
2: hi mbala futhi swa ku ku ni a swi tiki familiar ku ni michato ku ni vamakwezi va amukelaka ka mitini ya hina na va nga na mimovha ene sati na nuna va ni movha la mitini maxa nsati ya kombela nuna ku mi byela leswaku hi nga heketa titiya vovo a vavanuna va tala ku va byela sinyora swa ku mina ni le ka

0: ti lavitisa ku yini kuva anti a mu byele leswaku mine a ni le ka matshamele manene ya ku fambisa movha se hi kombela ku hi tsatsiya mindyangu na yona yoleyo bra loko va nkarhi va ve ni minkhuvule loko munhu a kumeka nani byala a tshame o a ku vitaniwi primo lowu nga nganaka byala o a ku vitaniwi amayangu qualquer situação para hi kota ku hi vitara fambelana ni tinghozi ta mimovha
1: hi swona hi tlangelela
0: ani mamba
1: talo
2: horas na 31 minutos ya elika ta mafambela manene a switaratwini haka kunene mhaka ya mafambela switaratwini mhaka leyi xikuvalisaka i mhaka leyi hi makhambe manyingi yi chelaka a mati ya ku titimeta leswi ngo a hi tivoneleni a hi tibasopiseni hambi wena u fambaka hi minenge u fanele ku va u cuvuka na u nga se nghena xitaratwini wena u fambisaka movha u cuvuka leswaku ku ni lava tlulelaka ke kumbe ku ni movha wun'wani tlhelweni hi xixima swinene ta mafambela switaratwini a ku va hi tivhikela ka timhangu.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas já te conheço, o Pelene, o Inxedo, o Grandzeca, encaro que vai com uma chautelo, o Amarungula.
2: Nhlautelo wa madzungula nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana ni dzin'wana ya xifundzankulu Maputo
3: liphelile wo sungula nhlautelo wa mahungu wa namuntlha. ENGD a ya mahlweni hi ku landza mintirho ni nkongometo wa ku vhikela xitshungo mayelano ni swikarhato swi nga tshukaka swi vangiwa hi El Niño ku fambeni ka mimpfhuka mita ka lomu tikweni ra Mozambique. Se ku ni miminti ni switarati swi kombaka a ku taleliwa hi mati ya munisipi ya ka Matsolo xifundzankulu Maputo hikwalaho ka timpfula ti sunguleke ku vonaka wa vumbirhi wa vhiki hi kumekaka kwalona. A xifundzankulu Maputo i ya mahlweni a mintirho ya ku laveteliwa ka timale ni nkongometo wa ku pfuxeta switirho swi nga ta hanyela a vuchambalati bya mati ya masimu. Vakwero, hi ndlela leyi hi kombaka va hi sungula nhlawutelo wa mahungu nongonoko wa Emissora Provincial Maputo va na wena Tomas Buruma ka vukhavuteri bya le mintirho na José Ariel Makwakwa a lulamiseke kun'we ni ku kombisa nhlawutelo wa namuntlha. Hi sungula mahungu ya hina hi ku vula leswi swaku a xifundzankulu Maputo u ya mahlweni ntirho wa ku lavetela timale hi ku kongoma a ku pfuxetiwa ka switirho swi nga ta hanyela a vuchambalati bya mati ya masimu. Yentelelo wa mahungu lawa na Domingo Ximakalane.
4: Ndzeni ka switirho swa vuchambalati leswi swi ta ka akisiwa swimbeni hi leswi honeteliweke hi tindhambi leti vonekeke ku tikisa a nyingitimo ka tiko ka masiku lawa ma kaluteki a muzengeli wa hubyananyelaka ta vudzimi ni vutshevi a xifundzankulu Maputo Paulo Khosa a tlhamuxeli leswaku handle ka ku va ku juletiwa timali ta ku va ku ta akisiwa switirho swa vuchambalati bya masimu nakoni ku kazi ku yaveliwa a mibyalo leyi mi ta ka ve mibyalo liwa ku fambini ka nkama wa swiwomiso a nkongometo tani u tlhamuxelaka Paulo Khosa i ku va ku fikeleriwa a ndlala ka mbangulo wa tiko.
5: Estamos a preparar o aprovisionamento de insumos para fazer face a esta situação. Quando ocorrer, são insumos principalmente de cereais, insumos de hortícolas, e vamos privilegiar esses insumos de ciclo curto, que é para fazermos o aproveitamento principalmente das zonas baixas. Enquanto buscamos financiamento para a construção de principalmente de sistemas de rega, não é? O que nós estamos a fazer é sempre mobilizar os agricultores para produzirem em zonas baixas. Isso é que nós vamos fazer. Mas não obstante a isso, estamos com um parceiro a criar capacidade fundamentalmente de informação. Queremos dotar os nossos agricultores de recepção de informação. Então, há uma plataforma de comunicação através de SMS que está sendo desenvolvida por um parceiro nosso, que é para divulgarmos esta informação aos nossos agricultores para tomada de precauções antepadas. Isto chama-se aviso prévio, porque temos o fenômeno, sim, mas é preciso que esta informação seja disseminada. E hoje nós sabemos que as tecnologias de comunicação são mais rápidas para podermos comunicar, para além da nossa rede de extensão.
4: E mas isso é muzangeli wau jana anyala ka tavudzim ni vutsevis fundzankulu Maputo Paulo Khosa. Luka karela imintiyo vamlanza ka kankamwa swoshi kuva ku vhikeleliwa ndlala hikwalaho ka swikomiso leswi ta ka tshuka swi voneka ka tin'hweti leti taka ka nguva ya timpfula ya 2026-2027.
3: Vurhangeli bya mintirho ya ku yandlalata xitarati xa nomboro ya vumune xifundzankulu Maputo byi karhi byi vula leswaku mintirho leyi mi karhi mi famba hi tindlela leti tinene na yentelelo wa mahungu lawa u taka na Veronica Sidomo.
6: Yi famba hi tindlela tinene mintirho ya ku yandlalata xitarati xa nhlayo ya vumune yi hlanganisaka tiko la Mozambiki na Afrika-Dzonga. Vhiki leli ku sungula mintirho ya ku vekela swigotso swa ku tiyisa buluwa li yakiwaka mahlantsweni, kasi mavhiki mambirhi mataka ku ta vekiwa matabulere ya tinsimbi lana ku nga ta khalutaka kona vanhu. Ka nkarhi wa sweswi ku nyimeriwaka swigotso swi taka hi tikweni la Afrika-Dzonga. I mintirho yi patsaka vululamisi bya switarati ku yandlalata mafaxa ka ndhawu ya kusukela ka Matsolo ku ya ka N'wamba ni re San Garcia ku ya ka N'wamba. A ku va ku na byalisiwa mafambelo ya vanhu ni mimovha lomu switaratwini. Murangelo wa kompone anyalaka kulamisa xitarato xa nhlayo ya umuni Phineas Mazivi atisa leswaku hambile swikuvoneka ke swikarato hinguva ya timpfula switakoteka kuva kunyikeliwa mintirho leyi hinkari uvekisiweke
7: akusungule nkalembele leyi veni xikarato xikulu kusa kuve ni ndhambi leyi inga endleka Maputo ni ka Gaza la ka xikereni xi tekaka swona marihi ya kuveka wona xitarato a xi taleku hi mati
6: Loka ya mahlweni Phineas Mazivi a tlotsiya xitshungu ngopfungopfu vafambisi va mimovha hakuva vahlonipha swikombiso swi vekiweke lomu switaratwini swi kombaka leswaku ka ha ri ku landziwa mintirho ya vuyaki bya switarato
7: leswi swi kombelaka ka vatirhisi va xitarato ni vacheli va mimovha hikuva loko va fika laha hi karhi hi tirhaka ku ni leswi tiwaka swa ku masinali ya ku pfumba a ku tsumisa ka mimovha hi kombela ku va tumba ku tsumisa loko va famba ha hombe kusa ndhawu leyi ku tirhiwaka ku ni michini ku ni vanhu vanyingi lava tirhaka swa endleka minkarhi yin'wanyana swa ku humelela tinghozi hi mhaka swa ku vacheli va mimovha a va swi landzeleli leswi hi va byelaka la xitaratini kambe loko fika laha ku nga yimisiwa mimovha leswi tiwaka swa ku stop and go hi kombela ku vanhu va ni a paciencia va yima va nga hlundzuki ku se va fika ka nkarhi wa ku va nghena na va nga autorizariwanga
6: murhangeli wa kompone hanyelaka ku vonelela xitarato xa nhlayo ya umuni Phineas Mazivi na vulavula hi ta mafambelo ya mintirho hi ya ku yandlalata xitarato lexi enkongometweni ya ku va ku na byalisiwa mafambelo ya vanhu ni mimovha
3: Masukelaka a xifundzeni xa le Marrakweni xifundzankulu Maputo mavula leswi swaku ku vonaka a ku nghenelela ka vanhu ka ntlawa walava va xanisiweke hi ku taleliwa hi mati ya timpfula ni ndhambi amugangeni lowuya mahungu mata hi ndlela ya entelelo na Domingo Jumakalani ka nhlawutelo wa namuntlha
4: Amunisipi wa le Marrakweni xifundzankulu Maputo ku ni vanhu lava va hanyaka hi vukanganyisi na va tihlaya ku va ale lava va xanisiweki hi tindhambi ti vonekiki ka tihweti leti kalutiki ntshaku ka timpfula tiniki ku tikisa tani u tlhamuxela ka vuzhangeri bya munisipi wa le Marrakweni a vanhu lavo hi lava hi kolaka vukanganyisi va zamaka ku va va londzovota ku va va kuma a matadlaw na va yintshwa leswo lembe byin'wana ni byin'wana mhaka yi nga kazi yi tsundzumisa mintirho swa ku va ku nyikiwa madadlawu ka lava hakunene va xanisekaka hi kola ka tindhambi ka nkama wa sweswi ku ni kusuhi ni 450 wa mindyangu leyi mi yimelaka ku va mi nyikiwa madadlawu ntshaku ka tindhambi leti vonekiki hi janeri loyi a kaluteki hi kola ka timpfula tiniki ku tikisa nyingitimo ka tiku murhangeli wa konsedlo municipal wa le Marrakweni a tlhamuxela leswaku nhlayo leyi hi leyi kalaka yi nga kombisi ntshimantshima wa lava va xanisiweki hi kola ka tindhambi xa Fisidat a leswi a nga xifaniso a ku voniwe ri kahla mbangu lowu lembe byin'wana ni byin'wana ku kumeka ka vanhu lava julaka ku va va nyikiwa matadlawu ku va va susiwa ka mbangu lowu wa Sidat a le mhaka leyi hi le ku yona ku kumekaka a vazhangeli va miganga lava hakanyingi va xavisaka a matadlawu ka mbangu lowu wa ntshaka ku va munisipio a susile a vanhu
8: Eu fui administrador distrital por 4 anos e meio em Marrakech e aluguei todos os 4 anos e meio, tiramos pessoas da Baixa Ricaca e demos terrenos. Pergunto eu, como é que apareceram outras? Todos os anos aparecem novas pessoas nessas baixas, aparecem pessoas a exigir e a reclamar. Onde estavam? O que é que está a acontecer realmente? Este fenómeno dificilmente vai parar enquanto faltar transparência e honestidade nas pessoas. Desde as estruturas locais até a população, porque há os que sofrem realmente, mas há os que querem se aproveitar do sofrimento dos outros.
4: Kuva ku yilisiwa mhaka leyi vuzhangeri bya konsedlo municipal wa le Marrakweni byili byi ta gidlita byi va byi beka mindzelekano ka mimbangu leyi ku ta ka susiwa a vanhu lava va kumekaka ka mimbangu leyi ku talisaka ku va ku tala hi mati.
8: Temos que demolir esses locais todos para não dar hipótese de voltarem, mas a maioria desses locais, ou quase todos os locais, ainda estão com muita água e, como eu disse, a água a subir. Então, uma das grandes questões questões é demolir tudo e ponto final.
4: Imagina o Zangelo Conselho Municipal de Marraquene, chefe cidade, logo a canela e cola a macacuva, com lava, va, hanyaka e vocanganice, nava de chacuva, alelava, va, chanisuiki, e tindambele tuvonikiki e janeiro lacalutic, as funzanculo, maput, chefe cidade, alemacali, cutalanjo mentiso, cova e elisiwa.
3: Na cuente calês. Ndzaku ka nkatsakanyo wa Domingos Makalana hi kuma mahungu lama balaka leswaku hubyana ya ENGD i ya mahlweni hi ku gavaleka hi ku lavetela tindlela leti ha tona u nga hungulaka nxanisa ya xitshungu mayelano ni leswi nga tshukaka swi humelela hikwalaho ka xiwomiso kumbe swikarhato swi nga vangiwaka hi El Nino ku fambeni ka mimpfhuka mitaka. Veronica Sidomo a ta ni entelelo wa mahungu lawa.
6: Munyiko wa mahungu ka hubyana ya ENGD xifundzankulu Maputo Celso Mandlati a vuli leswaku nakahaluku wa makungu ya ku va ku siveriwa timhaka leti kun'we ni ku tiviwa nhlayo ya vanhu lava nga tshikaka va kumiwa hi ku cinca ka matshamelo ya nkama ku karhi ku tsatsiwa xitshungu a ku va xi tivhikela. Mandlati a tlhamuxele leswaku hikwalaho ka xiyomiso El Nino ku ta ve ni ku pfumaleka ka timpfula matshamelo ma nga ta khwimbaka ngopfu a xiyenge xa vurimi. Hikwalaho ka swona Celso Mandlati a tsatsiyaka varimi a ku va byala ngopfu mibyalo leyi tiyiselaka ka xiwomiso.
9: Tihuti leti taka owa nguva leyi taka hi ta va ni timpfula titsongo. Hala ximpfundzankulu Maputo hi kumekekilile na yini nhlangano na wu dirigeriwa hi Su Excellencia Belém Monteiro a nga vice-presidente wa ENGD. Lani ku nga ka participara a va diretor vangani va provincial a madelegado ni vateko lani na hi kumeka na hi dzoke sikisana swaku i ncwini swaku hi nga yenca hi ni kumu provincia a ku va hi ti vhikela u hi minimizara a maefeto ya ku kala ka timpfula. Hi ni kumu provincia hi kumekile na hi tirhela a ximpfundza xa le a Muhamba ni ku tirhela ni vateko nkoka wa hi designara a tindlela leswaku hi nga humisa ku yini ka timhaka leti. Handle ka leswo hi kontaktarile madistrict ka hinkwawo ya Maputo a ku va ma sungula ku ti vonela o ma sungula ku tivikisela a ku tivikisela ka timhaka leti ti nga hlayiwa ta ku kala ka timpfula. A hi na misahlayi leswaku mpfula yi ta kala so eka hweti leya ka Setembe hi ta kumeka na hi resebela leswi swi hlayaka swaku i prevision climatic seasonal leyi nga ta vaka ya haxetela hi nkada distrito a timhaka ta timpfula exactamente. Loko se hi resebelile a prevision climatic seasonal hi ni kumu provincia hi ta hamba leswi swi fanelaka swaku i plan de contingency. So loko hi hetile plan de contingency hi ta va ni a ntsengo wa vanhu lava va nga ta vaka va sofrera hi mhaka leyi ya ku kala ka timpfula. A hi hlaya swaku mpfula yi nge tina yi tana maxi yi ta va yi kala swoswi hi tirhisana ni madistrict ni provincia swaku hi kumeka swaku hi ni numero indicativo maxi numero ya final hi ta yi kuma loko za hi va ni a plan de contingency.
6: Munyiko wa mahungu ka hubyana ya nyelaka ku lumukela lava kumiwaka hi timhangu ta ntumbuluko ENGD ya xifundzankulu Maputo ni mintirho leyi landziwaka hi hubyana leyi enkongometweni na ku va ku vhikeliwa xitshungu ka timhaka ti nga vangiwaka hikwalaho ka xiwomiso a xifundzankulu lexi.
3: I nhlawutelo wa mahungu u nga mpfhukeni ka swona hi ya ka mahlweni hikuva hi kombisa mahungu yo hambanahambana ka madyambu ya namuntlha hi kongoma vugan'wini lani hi nga ta kwehletaka Annabella Nkumbi ku va a hi kombisa mahungu lama vulavulaka hi ta mitlangu ya ku tiyisa miri. Lana ke ku vuliwaka leswaku ntlawa u kombisaka xifundzankulu Maputo hi majuvana xifundzankulu yi Nyembani hi lowu vulaka leswaku mintirho hinkwayo mi karhi mi tshamisekile ku va ku yisiwa mahlweni mintirho mi landziwaka a xifundzankulu i Nyembani. Annabella Nkumbi a ta ni entelelo wa mahungu lawa.
10: Mutlhavukanyisi wa ntlawa wa atletismu a nga majuvana hi rhambu la xisati ni la xinuna Helena Magaya a vula leswaku mintirho ya ku tlhavukanyisa ntlawa wa majuvani wu famba hi tindlela tinene nambileswi ndhawu ya ku tsutsumela kona yi kumeka ku kule ni lomu va nga kona.
11: A matreni wa hina ma famba be hina a vatreta va hina va hi tisa swa ku hi ta buya ni nchumu hi ta buya ni mamedadla hi ta buya ni matasa ntamu va hi tshembisa leswi faltaraka ku hi continuara hi ha tiza hi tiza mesmo hi private hi ta kota ku hi va hi buya na hi bon hi va ku ya ku pitira ben hala a nyambana
12: mutafa mune vatsongwana vangaki sweswi
11: sweswi hi ni dza sejo wa vatsongwana hi nga va primeiro xikalawu segundo xikalawu terceiro xikalawu então total 16 então tendo em niva 8 va vasati ni 8 va va rapaz vano
12: Bo va tikomba swa ku vani vatira para va kuma a swihiwa nyama
11: hinkwavo eba ni ku tshemba swa ku va ta hi buyisa ni va ta hi buyela ni xihiwa a xihiwa hi nyambani
12: mani ma difficulty mu kumana na
11: ama dificuldade kumana na one I ka ku a lomuka ku ka ku tsutsuma kone a pista a pista le dzadzinene dzingani ma medida lawa ya ku juleka ka atletismo maja swa go kwa na dzone na dzo va kulinyana ni lani nga kone mas ya vezi ya famba kwa hala ya trainer kone
12: ndai achifunza nkuru maputo poti chinyimira
11: Ashifunza kukulu maputo, shinyimela muhandzu wa inene si. Hiswo swiri, lwela ka swona kuva hi muhandzu leyinene.
12: Kukulu mutlhela leswaku ku ni vatsongwana va xivaka xipesiyali. Mutirha njhani ni vatsongwana?
11: A vatsongwana lava hi tiza ben na voni, porque na voni aleni ka hini va tekniku va lava va dza sexi ku ni wa xipesiyali para a tiza na voni. Então, mas hinkwavo hi tiza na voni i na voni va ti dedikara para va kota ku va buya ni xihiwa
10: Helena Magaya mutlhavukanyisi wa atletismo loko a vulavula hi mintirho ya ku lulamisela vatsongwana lava nga ta kombisaka xifundzankulu Maputo ka mitlangu ya majogo de esportivo scolar ma nga ta endliwaka xifundzankulu Nyembani hi masiku ya 31 ka agosto ku ya fika 6 ka setembro a taka
3: Wale kwero hindlala le hikongo ma avu gangwini dwan hlautelo wana muntla lomu hikombiseke leswi swa ku INJD aya mahlweni hiku kambetela tindlela ni makungu ya ku kota a ku hungula nxanisa ka xitshongo mayelana ni swikarhatu swinga tshuka ka swivangiwa hi El Niño ku fambeni ka mimpfuka mitaka lomu tikweni Seko ni miminti ni switarati, swikombaka ku taleliwa hi mati a munisipi ya ka Matsolo xifundzankulu Maputo hikwalaho ka timpfula ti sunguleke ku vonaka hi wavumbirhi wa vhiki hi kumeka wo ka lona. A xifundzankulu Maputo u ya mahlweni ntirho wa ku lavetela timale hi ku kongoma a ku pfuxetiwa ka switirho swa vuchambalati bya mati ya masimu. Leti ni tin'wana ti vumbile nhlawutelo wa mahungu ya namuntlha va ve na wena Tomas Buruma na Jose Ariel Makwakwa a lulamiseke ni ku kombisa nhlawutelo wa namuntlha hi le ku dya hi ku yengeta.
2: Meyingelelono con hlautelo wa madzungula wa emisor provincial Maputo.
1: Zaito arexna zaito minutu jailika hlautelo wa marungula. Awona hitivekele titi humelelaka ka tindawu to hambana ta xifundzankulu Maputo. Ya mahlweni hikuva hi pangalatana na wena, hi seketelana na wena mwingiselo ku rendzeka ka vusiku lebyi bya nyamuntlha.
13: Patima
14: Santo Dos Kamauri Anga Agosto 2026
15: Kusungula Nongoloko Patima Maputo 2026
14: Warambiwa ku hlengela ka mtshantsho vunanga bya xifundza nkulu Maputo
15: Zwiandleve leswaku loko unkama ufika uti votela lisimuledzi u dzandzaka
14: Hi kurindzile
13: Patima

18h na 35 minutos emahlweni ni ku va hi pangalatana na wena hi tsakisana na wena hi vulile na ha sungula mintirho ya hina leswaku nyamuntlha ku tlangeliwa siku la lavantshwa hi xiyimo xa matiko ya misava hi emahlweni ku vula leswaku lavantshwa va fanele ku va haka kunene va tinyiketela va hiteka kusukela ka tidyondzo akuva va lulamisa evumundzuku bya vona masiku lawa hi nga ka wona hi vulavula ngopfu hikwalaho ka ku kala ka mintirho ku nonon'wa ka mahanyela hi swona swa twala kambe lexikulu i ku va hi hiteka ka switsongo leswi hi swi kotaka hi rendzeveta hi nga tshami hi mavoko nakona hi kuceteliwa leswaku hi nga ha nyimeli ku tholiwa na hina hi nga swi kota ku va hi endla va patran ha hoxe na hi nga zanga hi nyimelele ku tholiwa ntsena hi ku ku va lexitsongo ni xi kotaka ni nga ku ke ni huma na mina ni veketela u ngo swi vona njhe mabiscoiti manene lawa loko u endla mabiscoiti manganinyana u famba na wona xikolweni wa komba vanghana lweyi a xava lweyi a xava loko nyamuntlha u hambe dexe mundzuku ta hamba 20 swiya swiya ko swiya swiya va ko hi yo mintirho leyo hikuva loko ha ha nyimela ku ya xikritorio swi ta karhata a hi zameni.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: RM. 19 horas, a Tiquen, é o Pelé, no Mingcedo Agoranzeca, em Caroco vai Kuma, Amatimo e Asiko.
2: Matimu Yasiku.
3: Hisiku na 12 ka Mhawuri wa 1956, mfumo wa vukolonyi bya Maputukezi wu paluxa tsalwa la nhlayo ya 11594 li nga haleleta ku va ntsindza wa Nyembani wu nyikiwa xiyimo xa doroba. Doropa la Nyembani li kumeka aminkingeni ya lwandle mhaka yi na byalisaka mintirho ya vutshevi ni vuyenzi anga turismo. Ka tindhawu ta humulu ku humelelisiwa swinene Praia la Tofu, ndhawu yi tsavukanyaka ni doropa la Nyembana hi mpfhuka wa 20 wa makilometro. A veka doropa leli mfumo wa vukolonyi bya Maputukezi wu simekeke magovele ya masochwa. Manga ha kongoma aku helisa avupfukeli bya vana va tiko byi nga ha rhangeliwa hi tihosi ta Xintu. A doropeni la Nyembana ku vulavuliwa swinene Gitonga ni Xitshwa, hambileswi a xifundzankulu lexiya ka ha vulavuliwaka ni tindzimi ta Xicopi ni Xindhawu. Hi 12 ka Mhawuri wa lembe la 2000, ku humelela mhangu yikulu ya xitimela xa ku famba hansi ka mati xa masochwa ya Rusiya. Bomba leli li vangeke mhangu leyi ya ku duvuka ka submarino nukleari Kursk li dlayile vaweti vanyingi van'wana va fa hi kutsongo-kutsongo hikuva se a va taleliwile hi mati. Ka mhangu leyi ku luzile 115 wa vanhu ni vanharhu, a ku hulukanga munhu ka mhangu leyi. Matimu ma vula leswi swaku ku laveteleni ka mintsumbu ku kumekile mapapela ka vaweti vambirhi leswi kombisaka leswi swaku ka mhangu liya 20 ni vaweti vanharhu a va hulukile, kambe va game va luza vutomi hinkwavo hikwalaho ka ku mbombeliwa, van'wana hikwalaho ka ku pfumala moya a ku va va kota ku hefemula. Loko ku hundzile malembe mambirhi ndzhaku ka mhangu leyi hi 19 ka Khotavuxika wa 2002, tiko la Rusiya li vule leswi swaku mhangu liya yi ta va yi humelelile kumbe yi endliwile hi byatso na nhlangano wun'we wa vito Tratado do Atlântico Norte OTAN, kumbe byatso la handle ka tiko li nga ta va li duvulile xitimela lexiya. Ka mintirho ya ku lavetela a swiphetlo swa byatso ku kumiwile 115 wa mintsumbu yi lahliwa, kasi yinharhu a ya ha kumiwanga. Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzukile timhaka timbirhi, ku tlakuxiwa ka xidoropana xa Nyembana xi va ka xiyimo xa doroba, ni mhangu ya xitimela xa ku famba hansi ka mati yi vonakeke hi 12 ka Agosto wa lembe la 2000. Nongonoko lowu wu lulamisiwe u va wu hlayiwa hi José Ariel Makwakwa, kasi Tomás Buruma a ve mukhavuteli wa marito ni mimpfumawulo.
2: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: 19 horas na 5 minutos, já ele quer ritzunzuka, le tu humeleleke, sigula kufana ninha muntla, kambe malembenzaku, hiya machueni nukuva hi pangalatana na wena, hi segetela na wena mwingisito kurenzeka, ka usigule dji dja nyamuntla.
1: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alavetela kutsinzekela ka wena. Swoswa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swoswa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

avendza ku swinene ka hina muyingiseto ku rhandzeka ku va hi pangalatanile madyambu lawa hi navela leswaku mintirho ya hina ta va yi ku fikelile hi tindlela tinene ku tsakisile ni ku va ka yona londzovotele xa nchumu hi ku xivela vuyingiseti byinene ka mintirho yi landzelaka salisiwa hi Monica Novela ni tshembisa ku vuya masiku ma taka loko n'winyi wa ni ta ma hlayisa tata.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: RM. 20 horas já te conheço lá Moçambique. Ao Pelém, Mbranzo Mingset, a ele carrega Tiresana na antena nacional. Lá na Ricume, que jornal da noite. E já lá Ivana Uena, Camintiro e a emissor provincial de Maputo. Lana hingata vana vakana wena kusukela ka nkarhi lowu ku ya fika kuse swinene na 0 hours, nkarhi lowu nga ta pfala ka mintirho leyi hi ta kuma vunanga ku ya fika kuse swinene na 21 hours. Hi lana hi nga ta ku fikiselaka mahungu ya vusiku hi 21 hours na 10 minutes. Hi nghena ka ntirhisano wa dzongeni ka tiko, ntirhisano lowu wa switichi swinharhu, Maputo, Gaza na Nyambani, na ntirhisano wa nyamuntlha wu nga ta fambisiwaka hi xifundzankulu Gaza. 23 hours na 30 minutes, hi kuma último jornal hi ntirhisano na antena nacional. 0 hours, hi gemeta mintirho ya hina ya ku yelana ni siku la nyamuntlha. Siku lelikulu, siku la nyamuntlha, hikuva hi xiyimo xa matiko ya misava ku tlangeliwa siku lavantshwa. Siku leli mpela ku ehleketiwaka swikarhato leswi vantshwa va hlanganaka na swona, kambe nakona ku dyondziwaka tindlela leswaku kasi vantshwa va nga hlengelisa ku yini ka ku hluvukisa tiko ni ku hluvukisa vutomi la vona. I mina Jovita Ngovo, ni ta va na wena ka xiyenge lexa mintirho na ni ku xuvela vusiku bya ku tsakisa ngopfu swinene na u pangalatiwa yini emisoro provincial de Maputo wa Radio Mozambique kwihi na kwihi lomu u kumekaka kone. Ave vusiku la ku tsakisa ngopfu swinene na hi tshembisa leswaku a ta va vupangalati linene, vupangalati la ku tsakisa ngopfu swinene. Na inavela ni kuva ave vusiku linene. Ida losa na indlela ya vunanga na iramba abelaste loko aku troquei o mal pelo bem. Leswi hi ku navelelaka siku lin'wana na lin'wana, mrandzi wa Mingset, loko hi na wena. Hi navela leswaku mpela nkarhi wihi na wihi u hlawula ku endla leswinene, a vubihi u ni veka hi tlhelo ha swona.

20 na 5 minuto jiswa leso kembre nzombo ingiseti vunanga leli hi hlawuleke kuva hi pfula ndzimana leyi ya vunanga na hi ku veka hi tlhelo a vubihi hi landza leswi nga swinene nkarhi wihi na wihi i ntirhweni kaya ni vatsongwana endla leswinene u ta kota ku kuma mvuyelo wa ku tsakisa ka u nga endli vubihi hikuva mvuyelo wa kona ha a wu tsakisi u ta fika siku u navela ku lamuleliwa u nga lamuleliwi hi munhu hikwalaho ka yini hikwalaho ka.

20 horas na 16 minutos, Anita Makwakwa, loko aku hi vuya hi ta mi kinela nyana hakunene a hi kini ta hlongola xirhami lexi xi hi kwapaka ka vusiku leli kusukela tolo heyi xirhami xa kwapa kambe ke xo salisa hi ta ku yini hi ya mahlweni hi hanya leswi a nguva u hi nyikaka swona i xirhami kambe nakona u ku ta fika nkarhi wa ku va hi rila hikwala ka malanga matsuma hi fikelaka ku nga le khale a xirhami xo valelisa jovens di mahlantsweni loko va kha juventude a ku vantshwa

Maungu ya vusiku hiye msoro provincial de Maputo muhlayi Jovita Ngovo. Kuvoneka kukarateka kama fambela kapitarato swinga leswinga ke swa xifundza nkulu Gaza lana kulaveka ka mimova le ikulinga ni 4x4 ikola ka mpfula ivonekeke kufambeni ka masiku mambiri ya vugamu swanga xikombiso kuvoneka kupfumaleka kantirisano hi ndlela ya switarato ka swikanekiso swa Alto Xangani na Xanganini a xifundzeni xa Ximbutsu. Sweswi ku va ku fikiwa ka tindhawu leto ku tirhisiwa ka maboti hikwalaho ka ku va mati ma tlakukile a Baxa la Nyanguli. Mahungu ya ku huma eka hubyana ya nyelaka ku lamulela xitshungu timhangu ta ntumbuluku ENGD makombisa leswaku hikola ka mpfula ni moya wa kutika tintambu ta ku fambisa magezi tiwili leswi endleke ku va miganga yi nga lingaki ya swifundza swa ka ncayincayi Ncongweni na Bileni yi pfumala magezi. Munyiki wa mahungu ya ENGD hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza Bonifacio Cardoso a vule leswaku ka nkarhi lowu ku ni tintlhari ta swiyenge swa ku hambanahambana ti landzaka ntirho wa ku dyondza ni ku vonelela hinkwaswo leswi honekeke hikwalaho ka matshamela lawa ya nkama kun'we ni masimu lawa ma xanisiweke hi timpfula leto. Linhas aéreas de Moçambique, LAM, kusukela wa unharhu lweyi va sungulile yendzo hi swihahampfhuka swi nga ta tlhavinyetaka kusukela doropeni la Beira li kongoma madoropeni ya Tete, Kilimani, Nampula, Pemba na Nakala. Ntirho lowu wu kumeka ndzeni ka makungu ya ku yantswisa mintirho ya komponi leyi ni ku va ku tlhavinyetiwa tiko hinkwalo. Murhangeli wa LAM Dan Kondik ku fambeni ka liendzo la ku sungula ka ntirho lowu a vuli leswaku makungu lawa ma ta seketela ngopfu swinene ka ku tlhavinyeta miganga ya ku hambanahambana ya tiko ni ku nabyelisa mafambela ya vanhu ni switirho. Murhangeli luya a tlhamuxelile ni leswaku ntirho lowu wu te endliwa hi swihahampfhuka swimbirhi swintshwa lana a kombeleke nseketelo wa xitshungu ku va ntirho lowu wu ve wa lisima. Murhangeli wa Conselho Nacional da Juventude, huvo ya vantshwa va tiko wa vunharhu lweyi a xifundzankulu Cap Delgado a vhikelile leswaku ku fanela ku seketeriwa makungu ya vantshwa nkarhi wihi na wihi atikweni. Kino Kaetano a vulini leswaku swa sindziseka ku yengeseriwa nseketelo ka makungu ya vantshwa ku va ku landziwa miehleketo kun'we ni ku cinca ka mahanyela ya vantshwa va tiko. Murhangeli luya a vulile ni leswaku vantshwa va navela leswaku tiko li ni mukhandlu wa ku nyika mintirho vantshwa va ve ni miminti kun'we ni ku va kuma tindlela ta ku tipfulela mabindzu. Murhangeli wa huvo ya vantshwa va tiko a vule marito lawa Prasa du Gerói ja doropeni la Pemba ku fambeni ka minkhuvo ya ku tlangela siku lavantshwa hi xiyimo xa matiko ya misava li kulungeliwaka wa vunharhu lweyi 12 ka Mahuri na li tlangeliwa ni nhlokomhaka yinge contextos diferentes mas aspirações comuns. Se bancada la Frelimo ka huvo yikulu ya ku boha minawu tikweni hi losela vantshwa va tiko ka siku la vona na li vula leswaku la swi tiva lisima lavantshwa ka ku yaka a tiko. Ka tsalwa hi li yamukeleke mutini wa hina wa vuhaxi hikwalaho ka 12 ka Agosto swirho swa bancada la Frelimo swi tiboha ku va swi ta ya mahlweni hi ku pasisa minawu yi nga ta pfulaka mukhandlu wa ku va ku ve ni dyondzo mintirho ni ku tipfulela mabindzu kun'we ni ku va vantshwa va hlengela ka vutomi bya tiko. Mudyondzisi Luis Kovani a vuli leswaku bandla la Frelimo li fanela ku va li nga pfumeli ku va swirho swa bandla leli swi ti nghenisela vuhereki hikuva hi lona li seketelaka mfumo. Luis Kovani lweyi nakona a lumbaka Partido Frelimo a tlhamuxelile ni leswaku a nga kona lweyi a nyikiweke xitshamo xo karhi ku va a tipfuna yena. Mudyondzisi lweyi a vuli ni leswaku bandla la Frelimo li fanela ku ya mahlweni ku lwisana ni mhaka ya vuhereki. Mudyondzisi lweyi a vuli marito lawa ku fambeni ka mabulu ma nga ta kombisiwaka wa muni lweyi ka nongonoko a Caminho da 11ª Conferência Nacional la swirho swa bandla la Frelimo li nga ta endliwaka kusukela 21 ku ya fika 23 ka n'hweti leyi tsutsumaka a doropeni la Ximoyo a xifundzankulu Manica. Tama tsamela ya nkama
Munzuku, doropa la Pemba, hilona linga taku fumela kakutula hinkwao madoropa ya tiku, nalikumeka kampimu uwa 28 graus centígrados. Kulanza madoropa ya Nampula na Vilankulu ni 26, Tete na Kilimani 24, Beira 23, Maputo na Inhambane 22, Njanjai na Lixinga 21, Kugamesa doropa la Chimoio, Lititimela hi 16 graus centígrados. Mranzo wa Mwingisete. Lawa ave maungu ya vosiku ye msoro provincial de Maputo, rinzela mangwani hinkari wa ntoloveto.

Ndzhaku ka ku va hi kumile mahungu murendzo wa muyingiseti hi ya mahlweni hi pangalatana na wena na hi rindzela nkama wa 21 hours na 10 minutos nkarhi loyi nga ta nghenaka ka ntirhisano wa dzongeni ka tiko switichi swinharhu Maputo, Gaza na Inyambani. Kani nkarhi wa ku va hi rhamba Sisakel ku va a hi kombisa vunanga tivoneleni tintombi hakunene ka masiku lawa hi nga ka wona lana ku vonekaka mhaka ya ku chavisa ngopfu swinene ya ku dlayiwa ka tintombi va sindzisiwa ku famba masangu se hi ugamo va dlayiwa i mhaka yi xukuvalisaka kambe a leti voneleni a John Zani muchuvuka vumundzuku.

angisethwa kuranzeka dzongeni kati kula Msambiki ya Milosa vhulevula ya gaza maputu na nyimbani kumekaka swo swi switi swinharhu na swi karhi swi tlhavunyetaniwile kuva ke hi tave hi kumbisa mintirho ya ku hambanahambana leyi hi ti jokele kuva hi kumbisa yona ka lisiku ra namuntlha tiva leswaku ndzeni ka nkarhinyana timinete timbirhi hi ta va le ka 20:30 lani ta kumbisa tinhlokomhaka ta mahungu lawa hi nga ta va hi ta na wona karhi siku ra namuntlha ndzhaku ka leswo hi ta vuya ka swigava swa ku va hi bavunangala ku hambanahambana na le ka rikongoma nkarhi wa 20:30 lawa ke hi ta kuma a mahungu lawa hi nga ta va se hi kumbise tinhlokomhaka ku nga le khale ndzhaku ka leswo hi ta famba ni xiyenge swa vunangala ku hambanahambana na rikongoma nkarhi wa 22:00 lana hi nga ta kumaka a mahungu ka xiyenge xa ta mahungu loko hi huma kona hi ta veka ta vuxavisi hi nghena ka nongonoko Segurança Rodoviária hi ku va hi twa ta mafambele leswaku hi fanele ku va hi fambisa ku yini ngopfungopfu vachayeli va mimovha leswaku hi fanele ku va hi fambisa ku yini lomu xitaratwini hambi hina hi nga vafambi hi minenge hi fanele ku va hi tiva machapele lomu xitaratwini leswaku va hi nga tlumbiwi hi mimovha ndzhaku ka nongonoko lowu hi ta vuya ka swigava xa vunanga na hi kongoma nkarhi wa 22:30 muyingiseti nkarhi wa kona a ta ve ku va hi ku nyika ta vukoli ndzhaku ka ta vukoli lano hi ta famba ni vunanga la ku hambanahambana ku ya fika 23:00 nkarhi lowu hi nga ta va hi kumbisa mahungu hi ku phinda ndzhaku ka mahungu lawa hi ta veka nokonoko matimu ya siko ndzhaku ka matimu ya siko muyingiseti nkarhi wa ku va hi bula ni muyingiseti na nkarhi ya rungula na hi kongoma nkarhi wa 23:30 ndzi tshameta michinini ya international ku va hi ta kuma ultimo journal ndzhaku ka leswo ku pfaliwa xitichi nkarhi siku ra namuntlha wingsets 20:10 hi nkarhi lowu hi tshembiseke leswaku hi ta mi fikisela tinhlokomhaka ta mahungu lawa hi nga ta ma kombisaka ndzeni ka 20 ya timinete Francisco Nsimbini nkarhi wa n'wina.

bongile na kuri Francis Kunsimbini kuva mi fikseleti nhloko maka mahungu lawa ampela mangata matsantavutiwa hi nkarhi wa 21:30 la hi ramba mingiseri leswaku va nga cici xitichi ekusa lavi kuva mingiseti a twa hi mavalivali a twa hi vhitizeri hi navela kuva va mingiseti mpela a kha a mahungu lawa ma kha a nga twi hi ku byeliwa hi munhu hikusa nakona ku ni xihlahla lexi nge a ku byeliwa hi ku tsoniwa inaka mindset ya milosa lipelile hinkwako no mukarhi mi hikumana mi ri kona hi nyika xiyandla leswaku va hi tlhewulana hi nghena ka mapotsu lomuya ku nga tala makwarterawu ku na makwarterawu kapa kaza ximanimani edorobeni la kona la ka mapotsu loko u ya kona u nga ku tivi u ta lahleka hi losa tinxaka hinkwako no mukarhi va yingisana va ri kona hi nga khohlwi va tshami va magudu anka yinini inga khohlwi vatshame vale akana mahasha vatshame vale belulwane vatshame va matutwini vatshame vaka vale muwamba vatshame va miganga inwanyane le ka maputsu inga hangena la yena akathaninga ka khongoloti lo salala tinxaka hinkwato leti nga karhi ti longoloka na hina loko hi jika aswifundzankulu swa Inyambani hi nghena Gupfuru hi nghena ka Fonyololo hi nghena Masinga hi nghena Pande Mjekeni hi nghena Jangamo ya pfala tofu ya dun'wa la kona kambe nyamutlha ku dun'waleke hikwalaho ku va ku ni xirhami xikulu moya lowu hungaka u hunga dzonga tiko hinkwalo hi ku hamilosa hinkwerhu swifundzankulu swa Inyambani hi tlhela hi vuya ka Gaza hi nghena tindhawu hinkwato hi bubula ka Masingiri ka Masanjena a kaya ka Ndhindhiza hi bubula hi xoweta tinxaka hi ku a swi feni hinkwerhu mpela mi swi kotaka ku va mi longoloka ni mintirho leyi ya rati Mozambique nyamutlha mintirho yi tameliwa kusuka ntsindza wa xifundzankulu Gaza a dorobeni le ka Ncencai yi tamalisiwe Alfredo Muyanga inaka Kachasa. Minga futheni kachasa so.

abutukan kurmi ngi sete le kare twa giga daga da giga ngro ha la na se la ko wacha arale 20 minutes na 24 minutes si buya stengel es fun sanko gaza e kuma ani go do pofu ani ntsatsi u kulukumba ngo pofu na ne le shidengel mai tsotsa ano go kune mbololo wa ku kushavisiwa masimo kungachivukinzako amwana se ba shavisa ba shavisa ni magandzelo

0: tuwajimile kwa minjangu ye ikala kuwa ingena tindauta kuwa irima kuwa itakuma ata majela hanje kati injo leti vanlava vula kale soko ate na matsamela kasi melanu makale ye ibulile ni vakumike vambiri kanda uleye
1: Zaura Antonio Mate. Nyamukele ka governo pra ita kuma justiça ku mushina ata hipfuna ku hlayisa. A hina masimu, a masire va suselelile, a mukanju va dlayelile, a hi holi male. Lana se hina ni swilima, vanga duvuliwe swibhamu, na vayela ka kuma timhakata ku lava male, va duvuliwe hi mantravesa rabi, loko hi yangule hetelwa ni swibhamu. Xana wa tekeliwa swakwe ke, anga nyiki u swa yena ke. Hichuka na hima osho kontra guvernu majinzani kama chumu ya ina. Alembeleli. Nyamutanga dia 11. Ka agosto. Wa 2026. Ahi kombelili hela. Inga nyiki wanga shua ina para kutarule. Yo hela kufa. Ni mfumu wolo ui. Fuma kuolo. Akuruli. Siku ni siku yo hela kufa.
2: Arnaldo Mugaduji.
3: Ni ranzo kuya mkensalo kumitilela ili ranzo. Minga tanga ikulua. Kutakombi sa shirilo ka papaya na guvernu. Ndibonga intamu sunene. Alile utavutana shuka mwina shitsungu. Atiko lela kakanyama nilumba mani.
4: Lumba ina.
3: Nabuti safuti. Atiko lela kakanyama nilumba mani.
4: Lumba ina.
3: Selo kunyamunta. A guverno itaka inabana mayoho. Itaku ya mkela nilumbuko. Anga walungu le batisa kutapura mitiro lomu. A walungu le swala utaka kutinda uleti. Vata mnyika tima letangu natama simulawa. Chao kompa kumsu. Soro mkatiko leti. Vamu nyika tima leti lingana kwa misinya leti. Amshina warigana kutira kai nyika ngamale ya hina.
4: Angalimani.
3: Ayele ndala.
0: Kasi edu mek wa antlanganu. Justisa ambientale. Avula leso ku akuwa kunyikiliwe amkwepeluya swinzene ka kushishima a nawu lowu ugemaka kuva xitsungu xinga kombisa swikhalo nakona amfumo na xisindziso xa kuva uhlamula a swikhalo leswo.
5: Que a administração local diga qual é o plano concreto para essas comunidades. Várias outras vezes submeteram pedidos de informação, petições que não foram respondidas.
0: Maritu ya Edu Mek, o Anxangano, o Calongalo Mifumi Justiça Ambiental, Anxangano, o Secretelaka, a Minjangule, a Nyakalayana, Cam Dumeya, Angandaule e Kumbuke e Misava, ya Antikelo, ya Shimbutu, Lei e Lonzotuaka. Nkopone Densheng. Kasi murangeli wa shifunza shashimbutu kasilda mbansi. Aya mkelile amu kwepa lowu na atsika ama ritula wa.
6: Kensila ukonara mwina. Situile shakuna mta mtata. Mutela uta inyika pepa. Hii inala. Inyimela alona. Le shaku mga inyika. Nkomu sune.
0: Tsunzuka le shaku. Tengu okade wa shitsungu shalayana. Amdumeya mgangalo ukumbweke misave antikelo sechirusiwile nakona shiyamkelile amichachazelo
7: ashunza nkulu inyambani ya munthla kugame mintiru ya jonzo inganyikeliwa evafambisi va minti ya kufundisa mintiru shimu sha shifunza nkulu sha lumtikweni kuvulavuliwa Mikab Delgado Nampula inyambani ni Maputo Mahungu Matako na Armindu Masinge.
8: Kugumisili wa skatulo ya adropeni genyambane arigonzo zingave zilanzisiwa hi vagunzisi wa maistitutus tekniku profesionais wa maprovincia ya Cabo Delgado na Mpula kwatsi kwatsi ila di Msambiki inyambane zingwe ni Maputo Cidade. Akufaluenika arigonzo lezo leo jamal na kuhi sekretane di estado wata arigonzo jamanga lomu zikuleni ikamse lezo aku arigonzo lezo ngave zita maheka lomu chikarika ku Nzota a makungu ya reforma do ensino técnico na tekungalo azwisezi chumu ku azwikola zwi aketitiwa zwikhela zwi chetelwa azwigodzo kuveni avagunzisi avana utivi makunu kwalaka ku waku gumesa ka zwigonzo lezwi hizwili Celso Rafael la kuhi murangeli wa ta xikola técnico profissional Eduardo Mungane
9: nzene ka chikatlechi a zwigonziselelo zwive zwinyingi la havanga gonza kumaha ajugana gana lezwizu la ku jugana gana zwa mapastelaria nga ku gonza kumaha mihlo yo tala ya tibolu mapawa madosi manyingi hambe ma entrada zwa kufanana na ni tshamusa ni zwa kutsalangani ama pizza khelo gimwane vagonsi wilo kambe akumaha azvimahamaha zvinyingi zvalo matikweni mapasteis hambe ni zvigonzo zvakufanana ni kubika zvakugale zvinyingi zvishavisiwa kulo mahotel tsau mave mavhiki mambiri ya gonziselelo wa hombe ngovu laha unyika kwa matimba yako ava gonzisi va hina valo munyambani ni ka mun'wanyani matlhelo ya tiko vave va hini vutlhari ga hombe gin'wanyani ka ku va tatisela gondziselelo wa wunene aka zvigonzani zva hina va nga vana va hina lava gondzaku amitirho leyi ya wubiki
8: Celso Rafael murhangeli wa Instituto Industrial Comercial Eduardo Mundlane ava gondzisi lava nga ve va kuma swigondzo leswi hi ta wubiki va te va tsakile hi ku a ma gondzisela matavi lawa ya wuchukwana
2: Vania Beatrice Pitoro zve fambele khwatse mavhiki mambiri hinga gonza nguvu zvitachicha zvazvinyingi porque zvimwanyana anzomaha maje kutirisa yimwanyani teknika mazvezvo ndzitisile ndzitagonzisiwa a teknika yimwanyani ya professional zvaku lakama ama aula ya mina ndzitagonzisa va ava student va mina na ndzitirisa teknika leyi ya nyuwani ndzingagonza ni va italiano ni va formadoro vamwanyana
10: Eugenia Muyanga hi fundi khwatsi hi dyondzi khwatsi hi swi kotile ku va hi dyondzisiwa fundzisi ku va hi va ni u tivi para hi ta kota ku tlhamuxela o hi dyondzisa khwatsi a valunu va hina a swikolweni ka hina entao hi lava ku khensa ku hinkwaswo leswi hi nga swi funda lani a va tidyondzo leti ti nga ta kota ku akukulisa a ntirho wa hina
8: vagondzisi lava nga ve va humelela mikata swigonzo hi ta wubiki na vagondzisiwa hi vaitaliano i 10 vagondzisi va ku teka maprovinsia ya Inyambane Maputo na Mpula zvin'we ni Cabo Delgado
7: lexifundzankulu Maputo i karhi hi famba khwatsi mitirho ya ku engetela xitrato xivatsi ya katiko la Mozambiki ni tiko la Afrika-Dzonga Veronica Sidumo
11: yi famba hi tindlela tinene mintirho ya ku andlalata xitrato xa nhlayo ya muni yi hlanganisaka tiko la Mozambiki na Afrika-Dzonga vhiki leli ku sungula mintirho ya ku vekela swigotso swa ku tiyisa buluwa liyakiwaka mahlantsweni kasi mavhiki mambirhi mataka ku ta vekiwa matabulere ya tinsimbi lana ku nga ta khalutaka kona vanhu ka nkarhi wa sweswi ku nyimeriwaka swigotso swi taka hi tikweni la Afrika-Dzonga i mintirho yi patsaka vululamisi bya switarato ku andlalata mafaxa ka ndhawu ya kusukela ka Matsolo ku ya ka N'wamba ni Resan Garcia ku ya ka N'wamba a ku va ku na byalisiwa mafambelo ya vanhu ni mimovha lomu switaratweni murhangeli wa komponi hanyelaka ku lulamisa xitarato xa nhlayo ya wumuni Phineas Mazivi a tiyisa leswaku hambileswi ku vonekeke swikarhato hi nguva ya timpfula swi ta koteka ku va ku nyikeriwa mintirho leyi hi nkarhi wu vekisiweke
12: a ku sunguleni ka lembe leyi hi ve ni xikarhato xikulu hikusa ku ve ni ndhambi leyi yi nga endleka Maputo ni ka Gaza laha ka xikhereni xi hi tekaka swona maribi ya ku ya ka vona xitarato a xi taleku hi mati ti timbirhi ta n'hweti ni hafu laha kula hi pompa mati lawa ya ku heta kuma maribi lawa hi ta yaka ka kona xitarato se leswi endlisaku hi tshama tin'hweti timbirhi ni hafu na ku nga tirhiwi mhaka a mati lama ngisa tixikele lexi kambe ka nkarhi lowu hi nga ka wona a mati lawa xa ma pompiwile a ntirho se wu sungulile ta leswi hilaka ku va hi tirha ku kahlulisela ku va hi ta heta a ntirho wa hina na vukase
11: loko a ya mahlweni Phineas Mazivi a tlatsiya xitshungu ngopfungopfu vafambisi va mimovha a ku va va hlonipha swikombiso swi vekiweke lomu switaratwini swi kombaka leswaku ka ha ri ku landziwa mintirho ya vuyaki bya switarato
12: a leswi swi kombelaka ka vatirhisi va switarato macheri wa mimovha hikuva loko va fika laha hi karhi hi tirhaka ku ni leswi tiwaka swa ku masinali ya ku pumba a ku tsumisa ka mimovha hi kombela ku va tumba ku tsumisa loko va famba a hombe kusaka ndhawu leyi ku tirhiwaka ku ni michini ku ni vanhu vanyingi lava tirhaka swa endleka minkarhi yin'wanyana swa ku humelela tinghozi mhaka swa ku vacheri va mimovha a va swi landzeleli leswi hi va byelaka la xitiratini kambe loko u fika laha ku nga yimisiwa mimovha leswi tiwaka swa ku stop and go hi kombela ku vanhu va ni a paciência vai nima vanga chunzu curso vai ficar cancaro vai vangela na vanga autorizado anga
11: murangelo a compone angela a componele lá estará tu chancla ia um monifenias masivi na vula vula está uma fambela ia mentiro ia cu andla lá tá estará tu leis em congometro na cuba kuna jalisio uma fambela ia vanu nimi mova
7: Shengisha maphoyisa ya kuvonlela mafambela xitratwini xa xikuvala hikuva vacheli va mova ya ntleketlo va nga nyikani andhawu lomu a xitratwini ku landzeni ka ntirho wa vona. Tlhele rhamba mutirhisanikulori Arimindu Masingi ku va mahlweni ni mahungu lawa.
8: Amaphoyisa ya kuvonelela ta mafambela manene lomu xitratwini lomu provinsi ya Nyembani hi lawa ma kombisaku a xikarato xa ku fambela lunghana a vachembeli va mimovha lava kekeklo va nga chiki lomu maruweni ku kasi va siya vutshamo ku vanghana va hundze kona loko va lava ku pakela hambeni ku chisa vakekekliwa. Diocleciano Matsimbi wa la hausikeri ka maphoyisa eka ravekete ku vonela hi ta mafambela manene lomu xitaratwini a tingalo a xikarato lexi hi lexi vona vatonga ve va sangula a ku khatisa ka yenhle loyi a tikun'wa na a karhi a maha a mukhuva lowo wa ku homboloxa a nawu wa ta mafambela lomu xitaratwini. Yenhle muchembele a nyimaku i fanele a ku siya vutshamo ka siku vanghana va kuma ku hundza hi kona. Hikwalaho ka siku nga rhisiwi makode a vachembeli va mimovha lava ta kekeklo i xikwana ku landzisiwa a nawu.
13: Ka ha vonekela leswaku a mimovha ya xapa hi ntalo wa yona ya ha simama yi nga vhumeli ku jatama laha xitaratwini kasi ku nyika a ndhawu a ku van'wani va hundza loko yi laka ku rhwala kutani ku chisa vanhu va ha simama va nyima lomu xikarhi ka xitarati wa ka hina. Hambiloko ku nga hi ku va nga mhangu hi nga cuka xipeli muchembeli loko u nyimile u cuka xipeli xa wena u cuka ndzhaku u vona leswaku ku ni ligulamenti ya mimovha yi nga nyima hi ku wena u laha ka ku pakela. Timhaka ti mi kumeka kona tikarata nguvu leti ni hi karhi hi kombela leswaku hi nga mahi leswo hi vulavula ku lomu doropeni ka Nyambani swa tolovela ku kandzakanya ku mahaka leswo hi huma hi famba lomu ka man'wani madoroba kota le machichi a masiku ya Zimpethu ku tolovela ku va nyingi va xavisa laha xikarhi ka xitarato waka hina hi nga mahini leswi ku sahi ku yini hi va nga timangu.
8: Diocleciano Matsimbi wa la hosikeri ka maphoyisa lomu a iNyambani na a karhi a kucha a vachembele va mimovha leyi ta kekeklo ku loko va karhi va nyima kasi ku pakela hambeni ku chisa a va kekekliwa va fanele ku chika laha ruweni kasi ku van'wani vachembele va swi kota a ku famba hi kona.
7: Igamesa mahungu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri na hisi ndza vita lama vulaka swaku mutlhavukanisi wata majuvani xifundzankulu Maputo Elena Magaya a vula ku va mintirho ya xiyenge lexi hi famba khwaza hambileswi va kumekaka kule ni livala la ku tlanga ka loho. Mahungu mataku na Anabela Kumbe.
14: Mutlhavukanyisi wa ntlawa wa atletismu a nga majuvana hi rihambu la xisati ni la xinuna Elena Magaya a vula leswaku mintirho ya ku tlhavukanyisa ntlawa wa majuvani wu famba hi tindlela tinene na hambileswi ndhawu ya ku tsutsumela kona yi kumeka ku kule ni lomu va nga kona.
15: A matreni wa hina ma famba be hina a vatreta va hina va hi tisa swa ku hi ta buya ni nchumu hi ta buya ni mamedadla hi ta buya ni matasa ntamu va hi tshembisa leswi faltarake ku hi continuara ya tiza hi tiza mesmo hi private hi ta kota ku hi buya na hili bon hi va ya ku pitira ben hala a Nyembani.
16: Mune vatsongwana vangaki sweswi?
15: Sweswi ni dza sege wa vatsongwana hi nga va primeiro xikalawu segundo xikalawu terceiro xikalawu então total 16 então tendo e ni va 8 va vasati ni 8 va varapaz vanhwanya
16: va tikomba swa ku va ni va tira para va kuma a swihiwa nyama
15: e hinkwavo epa ni ku tshemba swa ku va ta hi buyisa ni xi va ta hi buyela ni xihiwa a xihiwa hi Nyambani.
16: Mani ma difficulty mu kumana na
15: Ma difficulty kumana na wona i ka ku a lomu ka ku tsutsuma kone a pista a pista le dza dzinene dzi nga ni mamedida lawa ya ku juleka ka atletismu maxa leswaku hi ku va nga na dzoni na dzo va kulinyana ni la ni hi nga kone maxa ya às vezes ya famba ku hala ya trainara kona.
16: Ndai, a xifundzankulu Maputo
15: xinyimela muhandzu yinene si hi swo swi hi lwelaka swona ku va hini muhandzu leyinene
16: loko ni mutlhela leswaku ku ni vatsongwana va xivaka a xipesiyali mi tirha njhani ni vatsongwana
15: a vatsongwana lava hi tiza ben na voni purki na voni a le nka hini va tekini ku va lava va va dzase xiku ni wa xipesiyali para a tiza na voni enta majinkwe hinkwavo hi tiza na voni i na voni va ti dedikara para va kota ku va boyani xiwa
14: Helena Magaya mutlhavukanyisi wa atletismo loko a vulavula hi mintirho ya ku lulamisela vatsongwana lava nga ta kombisa ka xifundzankulu Maputo ka mitlangu ya majogo de sportivo scolar ma nga ta endliwa ka xifundzankulu Nyembani hi masiku ya 31 ka agosto ku ya fika 6 ka setembro a taka
7: munisito grenzeka inyimakola ni xinglexi xa mahungu ya xitiko xa dzongeni lomu xifundzankulu ganza switirato swa ku tala swi fambeki hi ku laneka mpfula yi neke ngopfu swinene ka masiku mambirhi yo gamesa mintirho ya vudaha hi xifundzankulu Inyambani hi kombela ku va vatshamite ku va petsa mintirho ya ku tivhikela ka mavabyi ya dzedzedze ku va va tirhisa khwatsi a michikitelo I karri ifamba khwatsi mintirho ya ku engetela xitrato xipatsaka tiko la Mozambique ni tiko la Afrika-Dzonga le xifundzankulu Maputo. Leti ntingwani ave nhlokomhaka ta mahungu ya nyamuntlha malamisiwe ku matlhela mahlayiwa a Francisco Nsimbini, Mariam Ibrahimu ave Kamichini.

akuita nga kaima kakona na kuru mingi seti vele uchicha ma switaratu au kumbisi swa kufambisa kuhini tiwanele kusa mova wadlaya mpele kusa hey ya tinguza ati lavi la stratu ini kara ele tinguza ta mova ina ina kaila kuramba wachari shoshu.

0: Ngumsiti wawoyo kanungloko wa vukuli. Imvulu wa vikileli kukombisiwe ka batsamiti kugovernador muntwa wa Xifundza Nkulu Gaza Tatana Alfeu Nkuna. Inhleni ka nhlokomhakaleyi vukuli la Radio Mzambiki li yingise ku nyimela ka mitlhangano ya xitshungu Xifundza Nkulu Gaza mayelano ni vurhangeli lentshwa. Hi ndlela leyi hi bule na Tatana Carlos Mula na kombisa mitlhangano ya xitshungu lani hi kumeke ni mavonela mayelano ni ku nyimela ka vona ku hlayiseni ka vutomi lava tshamitiku. Hi ku sungula, Carlos Mula a vula ku va governador wa Xifundza Nkulu Gaza a fanela ku va a chuvuka tindzima seti landziweke ku va a kota ku ya mahlweni.
1: Ka murhangeli wa nyuwani wa provhinsi ya la ka Gaza nkulukumba governador a lexi xi nyimelaku hileswaku a fanele ku xopaxopa swa ku hi swihi leswi murhangeli loyi a mi sivaku a nga swi endla ku va swi kongomisa swa phambeni. Leswi a nga swi kiyeta a swi teka a swi phakamisa swi ya phambeni. A ni tihlo ni ku tsatsiya ka vatirheli va mfumo ku va vapumba a wuxambaji corruption. A ni tihlo ngopfungopfu swibedhleleni. A ni tihlo ngopfungopfu kola ka leswi swa ha li koho swa ku nyikela xitshungu mayelani ni leswi swi nga hi humelela ka ndhambi. A ni tihlo ku hi swihi leswi a nga swi khomaku hi ku hatla swi nga onheteliwa hi ndhambi. A xitshungu xi la mfumo ni kusuhani na xoho hikuva xitshungu a xi nga ta wu kuma mfumo na wu nga yanga laha xi nga koho xitshungu hikuva va vekiwe vanhu lava ku va ta tirhela xitshungu. Nyamuntlha yena a vekiwile ku a ta tirhela xitshungu hi nyimela ku a tirhela xitshungu a nga tirheli nkambani wakwe a nga bali ku ndhovoyo se ni fikile khambi la mina la ku ta.
0: Loko ya mahlweni, Carlos Mula a vula ku va murhangeli muntshwa wa Xifundza Nkulu Gaza a fanela ku va hi xihatla a seketela vantshwa tani vona tshinya la ntamu ku tlakuseni ka nhluvuko ni vukosi la tiko hi ntshimatshima ku lomu Xifundza Nkulu Gaza. Ku ka nhlokomhaka leyi, governador wa Xifundza Nkulu Gaza a fanela ku va a li kusuhi ngopfu ni vatshamitiko lomigangeni ku hlamuleni ka swivilelo swa vona.
1: A xenge xa ku seketela lavantshwa ku sungula xa ku hema a murhangeli loyi wa tiko le a nga nyimeli ku teka nkama wukulu hikuva a xi tshami lexi a nga ta xi tshamela xa hisa a nga tshuka xi tshamela a nga ha suki ku la ka petsa mavoko ya bachi ya hembe a teka bachi ya li kapeka makatleni a tlhangana ni lavakulu nga bala hi makereke ni van'wani ni majani ni tintombi a tsatsiwa a twa ntsatsiwa swivilelo swa xitshungu a hi la ta swi kota hikuva hinkwaswo

0: vhathu la mithangano ya xitshungu a navelela mathomo ni ku tihita kukulu ka murhangeli muntshwa wa xifundzankulu Gaza.
1: I ku navelela mathomo ni makateko miehleketo minene ya ku tirhela xitshungu ku nga le ku tirhela a nkambani wakwe a mahali leswi swi tlulaka vangani leswi nyimelaka swoleswo.
0: Nsito rindzeka i ndlela leyi hi fika magamu ka nongoloko wa Davukuli vhiki leli lani hi teke ni mavonela ya mithangano ya xitshungu ni ku xuva ka yona mayelano ni ku nyimela ka mintirho yi nga ta landziwaka egovernador muntshwa wa xifundzankulu Gaza Tatana Alfeu Nkuna a kumisiweke ka vatshamitiko hi Mvulu u nga hela. Nongoloko u bindzuliwe u tlhela kumisiwa a Francisco Nsimbini ka vukhandlisi na Mariam Ibrahimu. Hi khensile ku va u ve na hina mikiseti ya ku rhamba ku va wa ya mahlweni u longoloka ni mintirho ya hash ya Radio Mozambique dzongeni katiko.

kumbyinene ni ku ri Francis Kunsimbeni hikwalaho ka mahungu lawa kumbe ka nakona ku lowu wa ta wu kule 22:40.

Em consonante, 23 horas na 4 minutos, se custa lixe inglês, xa, cuba, se iba, ama, xavo salane, eca, tresanlo, wa, sutichi, xa, zongatico, gaza, maputo, na inyambani, ka, o sigo na muntla, 12 ka, agosto, o alembela, 2026, se tsarui ka maboko, lixe, xa, cuve, kumanala, se tava kona ka matimu swa ku ikumanilana risikula ku fana nelele na mundla leso ile aswifeni ka vangisetse inkwabo lava va longoloka ka mintiri ya radio Mozambique hi va rhandza ngopfu swinene tsaka ngopfu swinene hi vona tima wa imbelela ele na yala a ku pfumala Yesu. Yesu ninge tsuke mfumadili ka utomira mina. Naka, tima.

0: Nakulo mi kisete kare kukumama kumu ka mentor leya na muntla tiba lesa ku mentor leyi hi katseke switichi swa Dzonga tiko na 23 horas na 30 minutos hi nkarhi wa kuva hi nghena ka xiyenge xa ku kombisa mahungu na hi le karhi hi tirhisana ni michini ya Antena Nationale ka Ultimo Journal. E kha sa go pusana ne nkomi set ku ba helongo ro ke tshwenka mitrole. Bring se terne.
1: Ozi sempre projetando.